0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: ang bet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
2: The time now on FMR. It's 9:02.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Maabot na ang 519,825 kabugos nga parauma ng parupangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture inos nga gimbabasihan nga listahan han mga parauma nagahayupan parupangisdang ang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang hairap pag-uuma. Kundi in ang mga kwalipin ikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usang parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakatho opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form na digbutang ang maging kikinahanglan ng impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyan valid government ID, photocopyan dokumento hantuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba barhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro, involuntaryong nga waray bayad, sanglit pakatunangan magparehistro. Kaya kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag gaiyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Matibili sa mga butika.
8: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMEA.
5: Ano ang AMEA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMEA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMEA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMEA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMEA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Eastern Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop-specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMEA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and raincoats, 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito. Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
9: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
5: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
9: Pero ano nga ba ang crop rotation?
5: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
9: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
5: At ano ang pakinabang?
9: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
5: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
9: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
5: Kaya, mga magsasaka,
9: huwag puro iisa.
5: Magpalit ng pananim.
9: Iikot ang pananim.
5: Aalagaan ang lupa.
9: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
5: Simpleng pagpapalit ng pananim.
9: Malaking tulong sa bukirin.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: AC.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Wine
2: two.
0: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 10 o'clock.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa.
4: Baka
3: may diabetes ka na,
4: mag DTX 500.
3: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar,
4: sugar cane extra,
3: na may pinakamataas ng ORAC value,
4: na epektibo
3: sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, kabibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman, mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500!
4: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
4: DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.
2: Karuyang baghihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder, bisan di rin ang kinalang pumakadho o pisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
7: FM Radio. Favorite Music Radio.
8: FM Radio.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
4: Ang DTX 500,
3: ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Parang bibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugarcane extract. May pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, kabibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.

0: Wala silang masabi yung radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: The time now on FMR. It's 1 o'clock.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Nila at Signal Channel 31. Ako po si Ina Gahad.
5: Oh, congratulations sa National Secretariat and si AP. Tsaka kami mga na-encounter na dito na kikinig at nanonood ng
6: Wow!
5: So,
6: sila yung kasama sa limang pirasong nanonood ng With Due Respect.
5: Limang isang piraso, oo. At para dumaming viewers, mapapanood din tayo sa Radyo Patrol sa Isrenta Facebook live stream at PRTV Manila YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat po yan, dito lang sa
6: With Due Respect! Excited na tayo sa mga topics, ha? Igigil si Dream.
7: Richard Heydaria.
8: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
7: Carlo Flores.
5: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
7: Cleve Arguelles.
9: Seryoso, sincero, at yung buong...
7: Dino De Leon.
10: Katotoo lang. So, real talk lang tayo.
7: No? Sabrina Gaka.
11: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
7: At Cheska Persia.
12: So, dapat pala, siya lang ang pwedeng makarir.
7: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With Due Respect.
13: Ay, namimiss ko ang sibuletson.
5: Actually, ako din.
6: Wala ka na lang?
5: Hindi niya ako nakapagsibuletson eh.
13: Ay, wala kang pasalubong, Carlo.
5: Ba't tayo nandil ako kaya kanina?
6: Hindi, bakit pa kayo buwi? Wala pala sibuletson.
13: Okay,
6: balik kayo.
13: Pero ito na nga. Para po makatakas na ako, umpisa na po natin ang ating mga talakayan. Pero kabilang po sa pag-uusapan natin ngayon, ang survey kung saan mayorya ng Pilipino ang nagsasabing sila ay helpless o walang magawa sa korupsyon sa pamahalaan. Ano kayang dahilan kung bakit ganito ang nararamdaman ng ating mga kababayan?
6: Grabe. Grabe. Heartbreaking, no? Yung mga ganyang mga padadaw. Pero, hihimayin din natin ang pag-amyenda ng impeachment court sa voting threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. May basihan ba ang naging aksyon ng Senado?
4: Ayan na nga, tatalakayin din natin ang hiling na sabina kay dating Senador Antonio Trillanes para harapin o para humarap sa impeachment trial. Makakatulong nga ba ang testimonya ni Trillanes kaugnay ng sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente?
5: At bubusisihin din natin ang issue sa 7 bilyong pisong flood control project sa Davao City. Totoo bang malapit sa pamilya Duterte ang nag-iisa? Biro mo ilang isang kontratista, 7 billion ang nakakopa ng kontrata. Maganda pag-usapan 'yan.
13: Napakaanghang po ng ating mga tatalakayin ngayong hapon, kaya naman mawalang galang lang po at simulan na natin ang
6: Vibe Check.
13: Let's 7 go.
5: Billion isang kontrata.
7: Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check.
13: Simula natin ang talakayan ngayong araw sa survey ng Social Weather Station o SWS noong Hunyo, kung saan mayorya ng mga Pilipino ang aminadong wala silang magagawa hinggil sa isyu ng korupsyon sa pamahalaan.
4: Tama ka, Cleve. 52% ng respondents ang sang-ayon sa pahayag na wala silang magagawa para mabawasan ang katiwalian sa gobyerno, habang 33% ang tutol at 17% ang undecided.
6: Bahagyang mas mataas yan, Ina, kumpara sa 51% ng mga Pilipino nagsasabing wala silang magagawa para pigilan ang malawakang korupsyon sa pamahalaan noong Marso. Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects at pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
5: Kaya naman, Dino, ano kayang dahilan kung bakit sinasabi ng mga Pilipinong wala silang magawa sa isyu ng katiwalian? Ano rin ba ang dapat gawin ng pamahalaan para manumbalik ang tiwala ng publiko?
13: Ayan. Yeah. Ikaw sabi mo kanina, sinasabi ka kaagad ni Dino na nag-uumpisa pa lang tayo na you feel parang heartbroken na marinig na 1 in 2 yan, ha? Isa sa bawat dalawang Pilipino nagsasabi na I feel powerless sa korupsyon sa pamahalaan.
6: Well, kasi syempre yung helplessness, yung talagang self-fulfilling prophecy yan sa isang demokrasya, di ba? Pag ang tingin ng sambayan ng Pilipino, wala na silang magagawa. Mm. Ang tingin nating lahat, wala ng pag-asa ng demokrasya natin. It becomes a self-fulfilling prophecy. Kasi sa isang demokrasya, para ito ay maging successful, dapat naniniwala tayong lahat na may kakayahan tayong baguhin ang sistema. Mm. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa publiko. Pag sinabi mong wala ka nang magagawa, ibig sabihin, tingin mo, wala nang kapangyarihan yung publiko, no? Pero actually, based on ano naman, historical data all over the world, di ba? Mm. Lagi namang it only takes a few to reignite, di ba, yung movement to believe once again in democracy. Pero right now, no, siguro para sa ating mga kababayan, ang gusto ko lang sabihin, no, successful kasi yung mga despots, yung mga magnanakaw, yung mga walang hiya, yung mga sindikato na mga ito, na, na ganun yung iparamdam sa atin. Kasi the moment na, yun talaga yung gusto nila mangyari, the moment na mapagod tayo, mamamayagpag sila. So actually, the goal is to make sure that pagurin ang taong bayan para siguradong hindi na sila makikialam sa politika, tingin nila hindi powerless na sila para mamayagpag sila patuloy-tuloy. So sana wag tayong papayag na pagurin tayo ng mga walang hiyang ito.
13: Parang on the bright side of things, no, the way I also look at this survey results is that nangangahulugan din na kung dalawa po kayo diyan sa bahay nyo, o apat kayo dyan, di ba? Kalahati sa inyo sinasabi, tama na, suko na tayo. Kalahati naman sinasabi, laban pa tayo, kaya pa natin baguhin tong sistema sa ating bansa. And I think, it reflects na minsan kasi talaga nakakapagod naman.
4: Uh-oh.
13: But at the same time, kung may katabi ka dyan, katabi ko si Ina, na nagsasabi si Ina na
5: sino sa inyo, hindi
13: laban tayo, kaya pa, you also draw strength from your fellow Filipinos, di ba? So, kung mga komunidad kayo dyan at mga pamayan, katok po kayo sa kabilang bahay kasi mataas yung chance na sila naman, naniniwala sila that they're still feeling empowered. Lalo na, may mga kaliwat ka na naman tayo dyan na mga umuusad na kaso dyan sa manumalyang flood control projects, di ba? May mga malalaking mga pangalan, mga bigating personalidad na kumakaharap ng kaso. So, bagamat gugustuhin natin na makita agad talaga yung hustisya, nandoon naman tayo, nag-uumpisa naman tayo dun sa laban natin sa korupsyon din, di ba? Yan.
5: So, Carlo. Hindi natin kakalimutan na meron tayong kapangyarihan na nangyayari once every 3 years at minsan once every 6 years, no? Na baguhin talaga ang tadhana. Ngayon, maaari kasi parang ang layo pa ng 2028. Mm. No, kasi parang ang layo pa ng itatawid natin. May kapangyarihan ng mga Pilipino na ilagay sa balota ang kanilang mga saloobin at mga pangarap para sa bayan. No, bagay dyan, yung mga tao, mga kandidato at mga politiko, mga naglilingkod bayan na talagang nagtutulak ng pagbabago. Kasi nasa sa atin din naman kung sa mga panahon na ibibenta natin ang boto natin, ipagpapalit natin sa isang araw na ligaya, luluklok natin sa kapangyarihan yung mga ganid at mga magnanakaw din. So, nasa atin din. At ayoko naman magtunog victim blaming ito. Pero may mga realidad talaga nagtutulak dyan. Pero, sinasabi ko lang, sa other half ng mga Pilipino na nagsasabing wala ng pagbabago, siguro, pagtuloy lang natin na ilaban na eventually may mga taong mga magdadala sa atin sa mas magandang kinabukasan.
13: Hindi, tama ka nga, Carlo, din eh. Actually, kung titignan mo yung mga iba't iba pang mga numerong lumalabas din sa survey, ang nakakapagtaka dito is that, ito, 50%, no, halo more than 52% feeling helpless, no, about corruption in government. pagkatinignan mo din yung partisanship, yung maka-Duterte ka ba, maka-Marcos, oposisyon, kalahati din independent. Yung sa mga tanong ng may paki ka ba sa politika sa bansa, nakikinig ka ba ng balita, 50% nagsasabi hindi. So baka, alam mo actually, no, this is a very politically, parang malaki yung political potential na sino kaya yung makakakuha ng hearts and minds nitong ating mga kababayan na sa kasalukuyan sinasabi ay di ko na kaya, ayoko nang lumaban. I think, di ba, kagaya ng sinasabi ni Dino, maaari kailangan ng spark, no? And ano nga, lagi nga sinasabi, no, a single spark can start a fire, di ba? Baka yun yung inaantay din, no? Mga, may mga, tinitignan ba silang mga personalidad? Maaari ba kasi Dino ang inaantay nila?
14: Aba,
13: para magkaroon sila ng pag-asa, di ba?
14: Yung reaction nito, grabe.
6: Ako lang, ah, kung makikita nyo yung mga sa radyo, pasensya na kayo, ah. Pero ang mukha talagang senador ngayon, si Clive Argüelles.
13: Hindi, ang sabi sa akin dati, ang sabi sa akin kanina para daw ako yung pulis ng sinaunang panahon. Huling dumadating sa eksena.
15: Maliban doon, sana kasi, ang gusto ko doon sa part ng discussion natin, yung idea ng nararamdaman ng mga tao powerless na sila sa katiwalian, sa mga pangyayari sa politika. At gusto ko i-highlight dito, saan nagmumula naman yung kapangyarihan ng mga taong bayan, di ba? Dito mo kasi nakikita yung diskarte, nung tumaas yung presyo ng petrolyo, tumaas yung presyo ng kuryente. Kanya-kanyang diskarte sa bawat tahanan yan eh. Nung flood control or nung kasagsagan ng pag-ulan, tapos ang daming baha, di na tumigil, nakita mo yung mga tahanan na sila na mismo ay nag-barricade ng mga gate nila para hindi papasok yung baha. So yung ganitong mga discarding maliliit, sapat para protektahan, halos sumasapat para protektahan yung interes ng bawat pamilya. So ang question ngayon ay sino sa mga pwedeng tumakbo or sino sa mga kasulukuyang nasa pamahalaan ang sumusuporta sa discarte na to? Anong ambag mo sa kakayanan ng taong bayan na ma-make sure yung kanilang health, safety, well-being, love, lahat, di ba? Ano yung inaambag mo para magawa ng taong bayan yung kanya-kanyang mga aspirations and dreams? So, sino dito sa dalawa? Ang nagbibigay ng ganong klaseng possibility.
13: At lagi ko nga sinasabi sa mga pamantasan natin na pinupuntahan natin, di ba? Kasi may mga talagang mga kabataan nagsasabi din, they feel hopeless and helpless na, well, ako, I think we don't have a choice, di ba? Kung sapat na tayo at masaya na tayo sa buhay natin ngayon, pwede na tayo mawala ng pag-asa. Pero dahil gusto nating gumanda yung buhay natin, we're not thinking about yung ano pa, hindi mo kailangang isipin yung ekonomiya natin, di ba? Yung mga economic indicators, your life. It will only be better if you can have a good and better government as well.
6: Gusto ko na sabihin na, yung mga sinagsasabi, di ba, yung... para bang wala na silang magawa sa korupsyon. Naiintindihan naman natin yan eh, di ba? Pero yung mga politiko na akala ninyo nanalo na kayo ha, tandaan nyo yung mga taong yan, sila yung nawawala ng pag-asa ngayon, pero sila rin yung magsasabi ng dahilan na kaya sila nawawala ng pag-asa is because pagod na sila sa mga kagaya ninyo. So ibig sabihin, it will only just take one spark for them to be able to change you guys. At yan yung mga taong mismo, sa aking palagay, yung 51% na yan, sila mismo balang araw magsasabing ayoko na, pagod na ako, kailangan na kayong palitan. So hindi pa dapat kayo nagbubunyi ha, ito mga politikong mga korap. In fact, ito mga tao na ito, dahil sa kapaguran nila, dahil lagi na lang silang biktima, sila mismo magpapalit sa inyo balang araw.
13: Magugulat kayo. Parang ano yan, parang heartbreak eh. Ngayon, heartbroken pa yung ating mga kababayan kalahati. Eh. Pero makaka-move on yan, magpapahinga lang, lalakas ulit yan. Diba?
6: Tama. Okay. Tama.
13: Pero kayo po, ano kayang tingin nyo? Hindi naman pwedeng kami lang ang dumadaldal dito. Samahan nyo po kami sa aming huntahan. Mag-comment po kayo sa post, sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa East 30. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa pinakamaganda, pinakamahusay na segment dito sa With Due Respect, na Take It or Leave It.
14: May bias ka! Malupit ang bias!
6: Excuse me po! Pag-usapan natin ang issue sa voting threshold sa impeachment trial sa pinakamahusay na segment dito sa With Due Respect the PS Politics. Dito lang yan sa
16: With Due Respect!
13: Pinakamahusay na show.
17: The time now on FMR. It's 1:47.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Ladies Sports Complex. Get ready for Unfiltered. Top Loban, the voice behind the hit, Paraluman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit makers, and it's showtime performers, Baby Dolls. And fresh from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Binny.
2: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah.
1: It's Eddie, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
3: Powered by Enigma Events and Production.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Team Pinas. Now let's take a deep dive sa pag-amyenda ng impeachment court sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 13 senator judges ang pumabor na ang mga kakayahan at legal na makakaboto lang ang mabibilang sa botohan sa pag-convict o pag-acquit sa vice-presidente.
7: Hindi kasama sa two-thirds ang mga senador na nakakulong, mga pugante, suspendido, nagtatago, mga walang kwenta,
8: mga
7: karanas, physical o medical incapacity, at hindi mapepwersa ng senadong dumalo. Ibig sabihin, mananatiling 16 ang voting threshold kung makakadalo ang 24 na senador sa botohan.
9: Pero kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon na 20 senador lang ang makadadalo sa sesyon, magiging 14 ang kailangang boto para sa conviction. Hindi sumali sa botohan ang 6 na miyembro ng minority bloc, pero bumoto pabor sa pagbaba ng threshold ang miyembro ng minoryang si Senator Mark Villar.
10: Oy, Dino, i-kokorek ko lang sinabi mo, may mga senador na na-present sa impeachment trial, wala rin namang kwenta.
7: Tama.
10: Hindi mo kailangan maging absent para maging walang kwenta. Pwedeng both.
7: No? Oy, Romy Padilla!
10: Wala.
9: Pogi naman daw, di ba? Sabi
10: naman. Di bali na. Anyway, nagahin naman si dating Executive Secretary Vic Rodriguez ng petisyon sa Supreme Court na humiling na magpalabas ng TRO o Temporary Restraining Order sa pag-amyenda sa voting threshold dahil sa sinasabing paglabag sa saligang batas. Kaya ang tanong ng bayan, ibasahin ba ang petisyon laban sa desisyon ng impeachment court? Lahat yan, tatalakayin natin dito sa...
7: With you!
10: Deep Dive! Now you know!
4: Ready ka na ba? Deep Dive in!
10: Sine-check lang namin kung nakikinig tayo 1,000 at nanonood pa ang 1,000 viewers natin. Good afternoon.
9: Pero bago natin pag-usapan ang voting threshold, okay ka lang ba, Dino?
7: With Jules!
10: Basagin na kagad ang sinasabi ng mga fake news at mga troll. Hindi binago yung threshold. Ang two-thirds. Okay. So, malinaw.

0: Hindi niya sinabi 16. Pag sinabi niya may nag-resign, pag sinabi niya namatay, hindi na member ng Senado, bababa rin. So, ibig sabihin, walang kahit na sinong legal mind nagsasabi na fix tayo ng number na 16, no?
1: Eh, illegal mind.
0: So lahat yan movable, no? Ang question na lang, magtatalo na lang is sino yung kasama na sinasabi niya sa term ng miyembro, no? And yung two-thirds ng miyembro, ang sinabi, nagdesisyon na yung impeachment court, sang-ayon na rin sa rekomendasyon at saka sa pananaw ng tatlong chief justices na pagka legally or physically incapable ka na mag-participate, eh hindi ka kasama sa bilang. Oo nga naman, kung ikaw ay absentero, no, dahil nagtatago ka, papasok pa lang para magkandara pa at mamuliti ka, no, ikaw ay suspended na dahil sa plunder law, ibig sabihin, paano nangyaring suspended ka kung kasama ka sa bilang? Di ba? Dapat hindi ka kasama sa bilang kung suspended ka. I'm talking about Marcoleta and Jinggoy Estrada, no? And then at the same time, yung isa na nag medical leave, no, na hindi natin alam kung kailan babalik, eh kung naka-medical leave siya at outside of the coercive jurisdiction of the Senate, bakit nga ba kasama sa bilang? So, mukhang ngayon, mukhang batay doon sa mga decision or doon sa mga criteria or standards set out by the impeachment court, yung apat ay hindi makakasama sa bilang at 20 na lamang. I think this is a step towards the right direction to give meaning and to breathe life into the constitutional provision on accountability. Kasi hindi pwedeng, hindi mo babasahin yung provision na yon nang hindi ginagamit ang lens ng accountability. Bakit magiging balakid sa pananagutan yung mga ayaw mag-participate? Ibig sabihin, ang dali na lang i-hijack ng kung sino-sino man lang. Mag-a-abroad na lang yung mga ayaw.
1: It appears, alam mo Dino, it appears na mukhang sa mata ng ating mga ordinaryong kababayan, mukhang hindi naman pala to controversial. Because I'm looking back at the survey that we did in Momentum Research na in a national survey, 64% ng mga Pilipino, sinasabi nila kapag ang senador ay nagtatago o nakakulong, hindi dapat mag-participate sa trial. So, kumbaga, I don't think yung ingay laban dito sa ginawang desisyon ng Supreme Court ay nanggagaling sa mga ordinaryong Pilipino. Kasi mukhang para sa mga kababayan natin, malinaw sa kanila na hindi hustisya kapag kayong senator judge ay may sariling kaso, nagtatago, tas gusto mong bumoto, no? Mukhang yung ingay nanggagaling talaga sa mga maliit na kampo na maaaring hindi sila natutuwa dahil may pampolitikang interest sila na manatili na hindi abot kamay yung konsepto ng pananagutan doon sa ating saligang batas, no?
2: Correct.
1: And in fact, paulit-ulit nating sinasabi, pinalitan lang yung pinagdesisyunan ng Senate bilang impeachment court ay sino yung pagbobotohin. And I don't think merong konsepto kahit saan pang sulok ng mundo na ang isang judge na hindi nakinig sa testigo, hindi sinuri ang ebidensya, hindi lumahok sa isang paglilitis ay makakapag-render ng judgment o makakapagbigay ng pasya sa dulo ng paglilitis. I think yun nga ang definition ng injustice, di ba? Hindi ka nakinig tapos may boto ka, di ba? At isa pa, kahit pasabihin nila, because you know, sometimes sinasabi nila na yung mga nasa kustudiya ng Sandigan Bayan, bakit daw hindi sulatan ng Senado para mag-participate, even if i-allow sila ng Sandigan Bayan. And that's not within the jurisdiction of Senate, no? At may iba pang usapin dyan kasi ibang batas yan, no? Pero kung payagan sila, paano yung voluntarily hindi nagpa-participate? Si Senator Loren Legarda, for example, on a medical leave. Senator Bato de la Rosa, in hiding. Babalik pa din tayo dun sa usapin ng voting threshold. Kaya nga, nililinaw ngayon kung 24 and 16. Kung 22, halimbawa, kasama si Senator Marcoleta at Senator Estrada, kung payagan sila si Senator Jinggoy, edi 15 yung threshold ng conviction, di ba? So ngayon, meron na tayong mainam na guidance, no, kung paano nag-a-adjust based on sinong nakakalahok doon sa impeachment trial.
3: Cliff, buti nabanggit mo yung pinasabi ng mga sambayan ng Pilipino bali sa survey ng Momentum ay hindi issue ito. Alam niyo po, yun yung dapat maging issue? Yung mga hindi bumoto doon sa usapin ng threshold. Did not participate. Eh, paano sinasabi natin na yun nasa coercive power na ng court, ng Senate sitting as an impeachment court? Kasi hindi pa nag-participate? Oh. Hindi pa dapat mas yun ang controversial? Yung pag hindi mo kasi nakuha yung gusto mo, hindi ka nalang sisipot? Tapos magpaparamda pa kayo na tipong, ay, baka hindi na kami sumipot bukas sa impeachment trial kasi hindi kami na papanigan. Di ba parang yun ang kontrobersya, hindi yung two-thirds?
1: Tama. Sabi dun sa isang comment, ano daw,

0: kamukha ko daw yung isa doon sa mga hindi bumoto.
1: Who wore it better?
0: Hindi ko po gagawin yun. Kung ako yun nandun, eh, magpa-participate po ako sa botohan. Diba? Dahil obligasyon ko yun bilang isang senator judge. Diba? Oo.
2: Tsaka yung mga natin nakikita, diba? Parang ano yung posibilidad na ma-hijack yung impeachment sa pamamagitan ng pag-refuse na mag-participate. Mm. At yun yung iniiwasan natin eh. Kasi yung credibility ng impeachment court na isang special court para i-evaluate yung fitness ng isang leader para mamahala sa ating bansa. Tapos hindi ka lang magpa-participate kasi parang hindi mo nakuha yung gusto mo. Mm. Diba? Parang magiging brat ka kasi hindi mo nakuha yung gusto mo at the expense of what?
0: Mm-mm.
2: At the expense of our democracy. Kita mo naman yung level of entitlement na meron yung mga taong yun. So the question then becomes, bakit senador pa kayo?
0: Mm.
2: Diba? Kung ayaw nyo panindigan yung expected ninyo mga responsibility sa taong bayan, mm-mm, sa demokrasya, bakit nakaupo pa kayo sa pwesto?
0: Kasi pogi.
2: Kasi, ay, where?
3: Saan banda? Inabayaran sila ng taong bayan para kahit na hindi sila sang-ayon at nasa minority sila.
0: Pwede naman mag-vote against
3: eh. Mag-vote against.
1: Pwede di ba dapat na manindigan ka lalo na ayaw ko?
3: In fact, kailangan i-air out nila yung rason kung bakit nag-no sila doon. In fact, kailangan lalong-lalo sila mag-participate para at least ma-scrutinize nila yung mga ebidensya at makita ng taong bayan kung tingin talaga nila hindi malakas yung ebidensya, it's because it was subjected to a test by the minority. In fact, ang role ng minority is to participate
0: and make sure
3: na mag-aakto sila doon. So sa akin, very condemnable yan. Hindi pwedeng subject to the caprice, whim, and arbitrariness of the minority kung kahilan lamang sila gustong dumalo.
0: You've given me an idea the next survey. No? Itatanong ko kung anong tingin ng mga kababayan natin
2: sa mga hindi
0: nagpa-participate. Oh. Diba? Mm. Parang yan ba ay dapat ginagawa? Sang-ayon ba? Katanggap-tanggap pa o hindi? Antabayan niyo yan sa susunod.
1: Di na ba kami reminder ko dun sa mga nagsasabing baka hindi na nila siputin yung impeachment nasa minorya kasi nagpapalutang ng ganun story.
0: In fact, isa nga ding worry ko ay kasi nga 'di ba may TRO sa may final si Vic Rodriguez sa Supreme Court. Alam niyo naman po ako, hindi ako masyadong fan ng ating Korte Suprema, ano. Kinakabahan ako, manghihimasok ba? Kasi malinaw naman dun sa mga amici curiae, yung mga dating maestrado, na tingin nila, in consensus sila, na within the jurisdiction ng Senado bilang isang impeachment court, na pagdesisyonan ito.
3: Mm.
0: Magkakaroon kaya ng dahilan para yung Supreme Court ay manghimasok pa at i-derail yung buong impeachment
1: magiging
0: trial.
1: Magiging pangalawa na yan, if ever, no?
3: Sa akin, as a continuing student of the law, I think, hindi manghihimasok ang Supreme Court dito. Kasi, tandaan natin, sinabi ng tatlong chief justices that this is within the Supreme sphere of the impeachment court. The impeachment court is not subordinate to...
0: It is not under
3: the Supreme Court. The Supreme Court is not a higher court in so far as the impeachment court is concerned. At ang pinagkatiwalaan ng ating konstitusyon sa ligang batas ay ang ating political organ na Senado. Bakit? Kasi political officer yung tatanggalin sa posisyon at ang pwede lamang magtanggal doon ay dapat yung ating mga hinalal na merong mandate from the people, ang House of Representatives at saka ang Senado. For the Supreme Court to intervene will actually make it look like the Supreme Court is participating in these political intramurals, no? Which is bad for the Supreme Court because ang pinaka what separates the Supreme Court from the political organs is the fact that it's not political.
0: Political intramurals, meaning kapag nakialam sila dito, parang nagmumukhang namumuliti kasi.
3: Correct. Oo. So na hindi 'yon ang contemplation ng saligang batas. But lastly, based on the jurisdictions as well of the Supreme Court, pwede lang manghimasok sa Supreme Court doon sa pinakamaliit na puwang. At yung pinakamaliit na puwang na 'yon, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Grave, ah? Kahit na may abuse of discretion, hindi pwede pumasok sa Supreme Court.
0: It must be grave.
3: It has to be grave. At pag sinabi mong grave, ito yung mga wanton, arbitrary, whimsical, capricious. Ibig sabihin,
1: walang masihan
3: at all. Para bang ayaw mo lang yung mukha ng tao, gusto mo nang mag-desisyon.
2: So, pwede bang kasuhan sa Supreme Court yung mga hindi nag-participate ng botohan?
0: Kung yan, grave abuse. Tama.
3: Dapat yun sa Senate Ethics Committee dapat talaga kasi hindi nagpapasok. Pero balik alam ko lang yung
0: situation. Ibig sabihin, dahil nga nagpatawag sila, nag-convince sila ng mga friends of the court.
3: Correct.
0: Yung legal advice mula sa mga dating maestrado, nakinig, nagtanong, dinebate, bago sila bumoto at gumawa ng desisyon, it looks like that's not grave abuse of discretion.
3: At hindi lang
0: arbitrary.
3: Hindi lang yun, Cleve. Hindi lang sila nagpatawag ng mga maestrado, mga constitutional framers, dalawa doon, constitutional framers, no? Chief Justices. Actually, binigyan pa yung pagkabilang panig ng time.
0: Oral argument, their case, prosecution at defense.
3: Binigyan sila ng napakalaking due process. At in fact, kitang-kita na ang lakas ng constitutional legal basis dito, which means na mahihirapan kahit ng Supreme Court sa aking palagay na pumasok at sabihin, hep-hep, grave abuse of discretion yan, no? Hep-hep, hooray!
0: Siguro mahihirapan talaga yung Supreme Court.
1: Pero hep-hep, dahil sa pagbabalik, samahan nyo kami sa meriandang puno ng bagaya dito lang sa
3: With Due Respect!
1: Hooray!
4: The time now on FMR. It's 2:01.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: Ang shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Taon-taon, halos 29 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 bilyon pesos.
4: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
3: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigura natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hindi lang ito.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
4: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
7: Pero ano nga ba ang crop rotation?
4: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
7: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
4: At ano ang pakinabang?
7: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
4: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
7: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
4: Kaya, mga magsasaka,
7: huwag puro iisa.
4: Magpalit ng pananim.
7: Iikot ang pananim.
4: Aalagaan ang lupa.
7: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
4: Simpleng pagpapalit ng pananim.
7: Malaking tulong sa bukirin.
4: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
10: Baka may umiyak.
11: Alam nyo, kailangan natin ng respect.
12: How do you feel, Ina, na the only millennial in the Senate we are represented kasi mga, or kayong mga millennials.
10: Yung mga boomer talaga. Gen Z.
12: Pero wala natin Gen Z na kaganito. You're represented by the wonderful Senator Camille Villar.
11: Magsalita, no?
10: Actually, silang magkapatid.
11: Isa na lang sa magsalita, medyo sablay pa.
10: Ako, you know, nire-reject ko yung idea na nire-represent niya yung mga millennials at yung youth sector in general. Dahil, una, bagay siya sa isa ka pinakamayaman na pamilya sa Pilipinas. So, ibig sabihin, yung karanasan niya at yung paraan ng paglaki niya, hindi niya sinishare sa karamihan ng mga kabataan at mga millennials. Kumbaga, napaka-privilege ng kanyang pananaw. In fact, di nga, parang, ewan ko lang, pag tinan natin na sa batas, ilang mga pro-millennial at pro-youth na ba legislation ang naihapag ng ating senator na nagkiklaim na nire-represent niya yung generation.
12: Sa bagay nga naman, no, the average Filipino millennial is struggling to be an adult nga, di ba? Para nga, bayad ka ng bahay. Babayad ka ng mga bills. Hindi
10: nga, kung ipangbayad ka na ng bahay.
12: Trabaho, yung nagbubuo ng bagong pamilya, di ba? Siyempre siya hindi lang may mga bahay, maraming bahay,
10: division.
13: Oo, pero tayo ng bahay sa Camellia Homes. Tapos manonood tayo ng all day TV, bibili tayo doon sa
10: Nanonood ba noon?
12: Kakain ako nito.
10: Pero yun nga,
12: ang gusto kong sabihin lang, yung pag-iyak ni Senator Camille Villar. Alam mo, karapatan niya naman. At bukas naman siguro ang Senado para maglabas ng emotion. Pero ako ang what's disappointing for me habang inuwiak ko sa akin na sama ay
14: sarap ba?
12: Ito yung bagay na iniyakan niya. Iniiyakan niya yung mga nakakulong na senador na mga may kaso ng pandarambong at pagnanakaw sa taong bayan.
10: Sabi pa na nga ni
12: parang sa dami ng millennials na kakilala ko, iba po ang iniiyakan ng aking mga kaibigang millennials. Kami po, kapag nakakita na nakakulong na senador dahil sa pagnanako sa taong bayan, nag-cheers kami. Hindi kami naiiyak.
10: Tears of joy, pwede.
11: Tears of joy.
10: Pasalamat nga po kayo, Senator Camille, sa mata niyo may tumutulong luha eh. Sa mga gripo po kaya ng mga prime water.
12: Kaya mo na walang patubig dito.
11: Iyak muna tayo para mabigyan ng tubig.
13: Iyak naman ng mga sambay ng Pilipino na hindi makakuha ng malinis sa tubig. Yung mga sinasabing kinuhanan ng mga lupain, no? Na mga supposedly mga magsasaka, mga indigenous people. Yung mga taong niloko doon sa stock market dahil doon sa misdeclaration, no? Na sinasabi. At yung mga taong hindi genuinely nare-representa yung mga boses sila sa Senado kasi ginawa din yung family affair yung Senado. No? Na kayo na lang mga magkakamag-anak dyan ang magkakasama. At sa akin lang, hindi mo talaga nire-represent yung mga millennials at mga kabataan. Ang nire-represent itong si Camille Villar ay yung interest lamang ng pamilya niya. So tama si Ina kanina eh. Minsan ka na lang na magsalita. Tapos, ang puprotektahan mo pa yung mga supposedly mandarambong. Bakit? Iyak-iyak ka sa lahat ng mga kadramahan mo, Camille Villar, na bakit sila tinatawag ng mga ganon? Respeto naman po. Sana po sabihin ninyo sa pamilya ninyo kasama na si Cynthia Villar na respetuhin niya yung mga nurses nung panahon ng pandemya na para bang sinasabi pagbutihin pa yung trabaho nila. Sabihin ninyo yung si Cynthia Villar at saka siguro yung tatay mo na bigyan ng respeto yung mga nagre-research para makakuha ng datos para inform ang ating mga desisyon pero galit sa research. Bakit kayo research sa research? Matalino ko, di ba? Siguro, sabihan mo yung pamilya mo na respetuhin ng taong bayan at respetuhin yung mga batas natin, lalong-lalo na doon sa mga investments na pinagagawa ninyo na misdeclared. So kung usapan ng respeto, Camille Villar, eh sa aking palagay, eh wala kang moral ascendancy to ask for respect and to actually preach that people should respect each other. Well, in fact, your family has not respected the Filipino people for the longest time.
12: Ako tuloy yung naiiyak. nung nilita niya ni Dino yung mga diba? Pinag-aagawa nung pagka nasa poder ikaw na lang yung maiiyak din talaga.
10: Okay. Painumin muna natin
11: alam
10: ng tubig to.
11: Si Camille Villar din, natuto siya dun sa Minority School of Acting. Kabisado na natin. Una, alam natin malambot ang puso ng mga Pilipino, di ba? So natutuwa tayo na may nakikita tayong some kind of emotion mula sa ating mga leaders, sa pinakamatataas na mga level ng gobyerno. Pero yung School of Acting natin na luluha, may moment. Tapos ang tanong ay, hindi ba natin nire-respeto ang isa't isa? Ganon, na parang pang primetime teleserye. Pagdagdag sa Senateflix, kasi hindi siya naka-eksena nung Senateflix nung May. So ngayon may
12: break
11: moment na siya. So ito na naman tayo sa mga senador natin na parang nagkamali ng pili, ng profession. Pwede naman tayong mag-try talaga na umarte, diba? Pagdaanan natin yung buong proseso ng pag-audition, pag-casting, tapos baka magkaroon tayo ng breakthrough role, pero wag natin gamitin yung Senado para dito.
12: Uy.
13: Wala pa rin nakikitang ano.
12: Ayaw magtrabaho pero mag-acting gusto.
10: Trabaho din po tayo.
13: Wala pa ako nakikitang talino dito kay Camille Villar, unfortunately. Hindi ko pa siya nakitang magaling sa debate, hindi ko pa siya nakitang magaling mag-scrutinize sa mga ebidensya, hindi ko pa siya nakitang magaling, period.
12: No? Pero ang nakikita ko, direct paki-zoom in, ang nakaubos lang po nitong merienda, eh si Dino. Ubus na ng saba at ubus na ng itlog agad. Nagulat ako.
10: Ikaw naman pilit na pilit ubusin yung merienda natin. Diba?
13: Pag nagko-commute po ako, ang kinakain ko po talaga hard-boiled egg tsaka sabaw.
10: Si Camille Villar kaya nagko-commute.
12: Pag feeling ko, kung naabot ako, naboto mo yung mga bilya.
10: Commute, you mean private jet?
13: Sige. So, last na.
12: Parang awal pa
13: sa mga kasama ko, mga kapatid kong mga millennials tsaka Gen Z. We deserve better. Palitan na yung nag-iisang millennial na yan sa Senado. We don't deserve her.
10: Okay. O abangan sa aming pagbabalik. Kakain pa kami dito. Alamin kung sino-sino ang mga lucky winners sa ating ruleta at bakit sila ang naging usap-usapan sa mga kwento. Dito lang yan sa
13: With Your Respect!
12: Magpadala po kayong pagkain.
9: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
16: May

0: Karma lang ni PBBM na
1: yes, so, binigyan na nga pardon ni Pangulong Bongbong Marcos si Mary Jane Veloso, mm-hmm. no, na nakilala natin in 1 decade na, no?
2: Or, yes.
1: Diba? Oo, around a decade ago na, na nahuli sa Indonesia sa sala na nagsasmuggle, no, ng drug trafficking, no. At it turns out na siya ay na-recruit na illegally, hindi niya alam, 'di ba? Parang ito yung storya ni Mary Jane Veloso at ito ay storya ng marami nating mga kababayan na yung kanilang kahinaan, yung kanilang kahirapan, no, ay tinitake advantage at dahil nga doon ay nare-recruit para mag-traffic, no, para sa mga drug syndicate sa ibang bansa.
3: Tandaan natin na merong evidence bago nagdesisyon. May ebidensyang lumutang bago pumunta si President Pinoy mismo doon sa Indonesia. Broke protocol, ha? Hindi dapat nagpupunta ang head of state auna doon sa Secretary of Foreign Affairs pa lang naman yata nila kasi hindi sila magka-same level. Pero dahil compelling yung ebidensya na nakita, no, na itong si Mary Jane Veloso ay na-set up, no, at hindi niya alam at take advantage of para ipasok yung mga kung ano man yung mga bagay, yung mga droga na iyon, no, si Pinoy mismo ang nakiusap. Yes. Kaya, actually, dapat bibitayin na ito si Mary Jane.
1: Dapat, di ba? In fact, sa balita, may iba ng mga nakapaglabas, di ba, na patay na.
3: Napatay na.
1: Nabitay na.
3: Nabitay na, umiiyak na yung taong bayan kasi alam natin na meron ang ganung klaseng ebidensya, no, na na-take advantage siya, na hindi niya nga alam, actually. At merong nagsabi kung paano yung mga sirkumstansya, kung paano siya na-recruit. So si Pinoy moved heaven and earth to make sure na mapigilan, no?
1: Yes, at,
3: mapigilan yung execution kay Mary Jane Veloso.
1: Yung mga ordinaryong mamamayan din yan. I remember, nandun kami sa labas ng Indonesian Embassy sa Makati, no, na vigil talaga nga ilang mga gabi yun na nakikiusap sa pamahalaan ng Indonesia na ipagpaliban yung pagbibitay, no, at bigyan pa ng susunod na tsansa. So parang ang makita mo, no, yung buong bayan talaga nga nagtulong-tulong, nagsama-sama para lamang hindi matuloy yung pagbitay kay Mary Jane Veloso dahil lahat naman tayo may OFW sa pamilya, lahat tayo may makakilala na pagdating nila dun sa pinuntahan nilang bansa, hindi naman pala yung ipinangakong kontrata o trabaho yung ibibigay sa kanila.
3: Exactly what happened.
1: Nakita natin, nakikita natin si Mary Jane doon sa ganong klaseng istorya. Pero,
0: ang tema no ay,
1: pero,
4: yes.
1: Ayun na nga.
0: Nung pinapagtagumpay
1: yan. Panahon yan ni President Aquino.
0: Nagtagumpay tayo na i-stay yung order ng execution at na-commute, no, from execution, yes, the penalty to a more less here, grave.
3: At kaya na-commute yun dahil nga doon sa ebidensya, ha? Ibig sabihin, imagine nyo kung hindi pumasok si Pinoy at ang gobyernong Aquino ng mga moment na yun, napatay. Kahit na may compelling evidence na sinasabi, hindi naman yung sirkumstansya ay ganun na talaga siya ay drug trafficker.
1: Papaano yun? Yun nga, may ebidensya naman pala na biktima siya ng human trafficking. Meron akong kilalang presidente na ang sabi, patayin nyo na yan. Patayin nyo na yung Pilipino na yan. Diba? Tinanong siya, anong gagawin kay Mary Jane Veloso? Ang sabi niya sa Indonesian government, patayin nyo na yan.
3: Bahala na kayo dyan. Patayin nyo na yan. No? Walang pakialam doon sa kapwa niya Pilipino. Kahit na, again, may compelling evidence sa biktima. Bakit? Alam mo, may mga tinanong akong bakit ka na naging stand ni Rodrigo Duterte noong mga oras na yun. Para lang daw consistent siya doon sa malawakang patayin niya na kampanya against sa war on drugs. Kasi magmumukha naman daw na pangit, no? Na droga yung kaso. Tapos siya ulit yung magsasagip. Napakapangit nun, no? Kasi hindi na, again, walang pakialam sa hustisya. Again, walang pakialam sa ebidensya. Again, ang gusto lang nila, palabas at optics na I am tough on crime. I am tough on drugs. Na kung titinan mo naman talaga yung datos, sabi niya 3 to 6 months wala ng krimen. Sabi niya 3 to 6 months wala ng droga. Pero, afterwards, no, the band-aid solution ng pala, nung latter part of his term, tumaas, pati yung droga. Tumaas, pati yung krimen. And fake pala yung iniisip natin na feeling of safety, no. In fact, sabi ko nga, yung mga ordinaryong tao, natatakot na umabas ng bahay nila ng gabi kasi baka mapatay. I don't know if you feel like that is good for public order. Kasi ako mismo, nung nakakita ko ng police car doon sa baba ng aking tinitirahan doon sa may Taft Avenue, nakakita ko ng police car kahit na uhaw na uhaw ako. Abogado pa ako, ha? Uhaw na uhaw ako. Hindi na lang ako tumawid para bumili ng tubig kasi may police. At yung police na yon, dinidistrust ko kasi baka patayin ako. Hindi ba ganun ba yung gusto nating klaseng optics, no? So again, puro optics ang itong panahon ni Rodrigo Duterte.
1: At saka napakahirap nung panahon nga ni President Duterte na marinig mo yun mula sa isang pangulo, hindi lamang para kay Mary Jane, hindi lamang para sa pamilya niya, pero sa

0: lahat ng mga Pilipino na nasa ibang bayan, mm-hmm. na yung sarili mong pangulo, maaari kang ipahamak, maaari kang pabayaan sa isang lugar na dayuhan ka, sa isang lugar na minsan nga sobrang hirap na na makakuha ng karapatan. Diba? Napakadami po nating mga migrant workers, no, manggagawa sa iba yung dagat na ganyan-ganyan yung problema. Pero sa halip na sasandigan mo yung sarili mong gobyerno, sa halip na makakahingi ka ng tulong sa pamahalaan mo, ang sasabihin pa ng mismong pangulo ay, patayin nyo na yan.
1: Inconsistent naman eh. Di ba naalala din nyo nung pandemya, nung nag-rally, nag-welke at yung mga jeepney driver na nawalan ng trabaho, ng hanap buhay, awang-awa ka sa kanila, nung nandiyan na sila namamalimot sa kalye. Nung nag-rally sila, nung sinabi ni Rodrigo Duterte, wala akong pakialam sa inyo, mamatay kayo.
2: Pero yung chief of police niya, nagmamanyanita.
1: Oo, yung chief of police niya, nagmamanyanita ng mga oras na yon, di ba? Sila pala yung bigla nag-gathering. Nagpababiolate ng protocol. Pero yung mga ordinary yung jeepney driver na hirap na hirap ang buhay, ang pwede niya, ang sinabi niya lang, wala akong pakialam sa inyo, mamatay kayo. Sinabi yan ng Pangulo, ha? Sinabi yan ng Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Wala akong pakialam sa inyo, mamatay kayo.
0: Siya ngayon ang nasa ibang bansa at humaharap ng kaso. Anong message po natin?
3: Ang message natin ay Gorlena!
0: Gorlena! Isa naman pala na ang nasa sitwasyon na Gorlena.
2: Kaya ang bilog na bilog din parang Roleta.
0: Bilog ang mundo.
2: Sorry, may inahanap tong bilog eh. Hindi ay LG Secretary John Vic Rimulya.
1: May hanap ng bilog. Ano ba? Bakit pala niya si John Vic?
2: Mukhang kung sa salita sa media ginagamit pa na kuryente. Sabing inanunsyo na kasi niya na na-deny ang asylum ni Harry Roque.
0: Okay.
2: Kaya yun naman pala hindi pa pala totoo.
0: Medyo may
4: sabi ng ay purgatorio pala.
0: 'Di ba? Parang the boy who cried wolf na nga itong si Sec John Vic kasi nga ano na din, 'di ba? Pati yung kay Congressman Zaldigo na nahuli na daw pero hindi naman nahuli. Parang mahirap din siguro kung yung ating mga nasa gabinete nauuna po ang kuda bago ang gawa.
1: Pag nauuna siguro yung imahe, yung ganyang klaseng brush up, di ba? Tapos, di ba, formahan, showing the gods, di ba? Puro imahe naman pala, nauuna kasi yung papogi. Alam mo, ang kinainisan ko rin dito kay Secretary John Vic nung panahon na bumabagyo at nagsususpende ng mga klase at nagsususpende ng government work, first time na DILG Secretary yung mga nagsususpend. Ang biglang sasabihin pa doon sa ano niya, doon sa status ng DILG Secretary, hoy mga pare ko, 'di ba? Ganun pa yung pa-cool. Na to begin with, hindi naman trabaho ng DILG Secretary na magsuspende at magtawag ng government suspension at saka magsuspende ng mga klase. Pero again, nangunguna para sila yung cool, no? So again, this is I think what we call yung nabubulok sa politika na ginagawang politika lahat. Puro papogi as opposed to real performance at tignan kung ano talaga yung mandato ng ahensya. Kaya nakukuryente. So kung meron po kaming advice sa inyo, DILG Secretary John Vic Rimulya, bukod sa mag-resign ka na, hindi pala, bukod sa...
2: Hindi daw.
1: Bukod sa kailangan gawin mo yung trabaho mo, huwag tayo puro papogi. Huwag natin unahin yung pagpapapogi at huwag natin unahin yung pamumulitika. Alam, intindihan namin at hindi naman lingit sa kalaman ng maraming Pilipino na malaki pa ang ambisyon mo sa politika, pero makukuryente ka doon sa ambisyon mo sa politika pag inuuna mo yan rather than actually doing your job.
0: Matcha na lang ang kulang sa kanyang performative.
2: Saka yung libro.
0: Appealing ba itong performative masculinity ni Sec. John Vic Ina?
4: Yung performative masculinity niya is exactly yung traditional sense din naman ng pagiging macho. Diba? Parang borta. Hindi siguro yung bago lang dun sa traditional sense ng pagiging macho, very clear yung skin ni Sec. Diba? Kasi usually yung mga gandang macho wala namang pakialam sa pet. Pero itong si Secretary John Vic Rimulya, yun nga, parang nauna yung image kaysa yung trabaho, nauna yung image kaysa yung quality of work. So, hindi naman siya lumalayo sa traditional masculinity. Parang ganun din, di ba? Strong person, pala decision, pala salita, tapos ay, may kulang pala doon sa sinabi or may pagkakamali. And ang hindi natin nakikita, paano ka nag-walk back mula sa pagkakamali na yun? Paano mo inaamin na ikaw ay nagkamali at you will do better? Hindi ko pa siya narinig.
0: Ang daming artista sa politika natin.
2: Kaya alam mo, minsan, ito yung mga halimbawa na yung mga nasa mataas na posisyon sa gobyerno, minsan nagkakamali pa sa galing. Hindi na ako nagugulat yung mga tao na nawawala ng pag-asa na mapapanagot natin yung mga taong dapat managot. So, kaya naiintindihan ko in a way yung 50% na parang wala na tayong chance. So,
0: tsaka ano ah, hindi naman hindi ano 'yan eh, 'di ba? Completed kailangan mong yung obligasyon mo sa taong bayan sa publiko, dapat nagbibigay ka ng accurate, truthful information, timely updates, 'di ba? Hindi po kayo source ng chismis, no? Eh kung 'yun po, vlogger ang kauwian, 'di ba? Kayo po ay kalihim ng isang departamento. So kailangan talaga punong yung maayos na impormasyon yung ibinabahagi nyo sa bayan. Otherwise, talagang masasabi na baka pamamuliti ka, baka nangangampanya, baka iba ang motibasyon imbis na paglilingkod lang sa ating taong bayan.
1: Ako ito talaga.
0: And with that,
1: I'd like to issue a challenge ha, dito kay John Vic Remulla. Oh, mag-resign ka.
4: Yes, Ekdino.
1: Or mahuli mo si Bato de la Rosa.
0: Ah,
1: hanggat hindi mo nahuhuli si Bato de la Rosa, wala kaming bilib sa'yo. And siguro in the next 1.5 months, 2 months, no? Pag hindi mo mahuli si Bato de la Rosa, magkaroon ka naman ng kahihiyan, mag-resign ka. Kasi ikaw ang Interior and Local Government Secretary. In fact, sa ilalim ng ilong mo, nakatakas si Bato de la Rosa. Supposedly, binabantayan mo yung buong Senado. Supposedly, kinordon mo yon. Pero nakatakas pa rin. Ang kasama lang si Robin Padilla na action star. No? So lahat ng mga kapulisan mo doon na supposedly hindi na implement yung utos mo. So tama na yung pagiging macho mo, no? Macho ka lang kung totoo talaga siguro mahuli mo si Bato de la Rosa. Pero other than that, please go resign. So maybe, 1 month? 1 month ha? Mag-resign ka pag hindi mo mahuli si Bato de la Rosa.
4: One month?
0: There's your challenge, Secretary John Vic. At go Ruleta!
2: Sino pa kaya nakamuni ni Dino today?
4: Okay. Uy! Ay, ito lalo na to.
2: Spoke too soon. Lumabas natin sa ruleta, isang trifecta. Si Lord Alan Velasco.
0: Dating Speaker of the House, Lord Alan Velasco.
2: Dating Presidente Rodrigo Duterte. At ang kanyang...
0: At ang dating Vice President sa...
4: Ay!
0: Kala ko ano na, tuloy na yung trial. Nakaupo pa naman. So, the Vice President, Sara Duterte.
2: Oh, may pasabog bago mag-weekend, di ba, na isang dating police, dating close-in security ni Lord Alan Velasco, na parang may pera yata na umikot at diniliver.
1: Mali-malita, bag-bag. So kayo pala may maleta, no? Nabigyan ng maleta, nabigyan ng bag-bag ng
0: maleta
1: pera.
0: Comes home.
1: Specifically, sinabi si Sara Duterte at si Rodrigo Duterte, no? Inabutan daw talaga ng bag-bag na pera. Ngayon, 'di ba? Again, itong mga kasama natin ng mga taga-suporta ng mga Duterte, no? Dati sinabi ninyo, pinaniniwalaan ninyo yung 18 marriage just because they said so.
4: Ito ngayon. No?
1: Ay ngayon, meron naman pala nag-abot mismo dito kay Sara Duterte tsaka kay Rodrigo Duterte mismo ng maleta ng pera, no? Nakita din niyo yung pitfalls of immediately saying they are credible. No? Kaya ako ang i-advocate ko dito is let's go through the process. Let's assess whether that person is credible, no? At bago pa tayo lahat mag-akusa na lahat ng tao ay nabigyan ng maleta na kumbaga ang pinag-uusapan nga noon, kung maalala ninyo, ilan? 800 tonelada ng pera na umikot sa buong Pilipinas na walang nakadetect kung hindi sila lang, yung 18 marines lang. At makikita mo na kagad yung inconsistency. Dito sa pagkakataong ito, we don't necessarily judge na totoo. Pero ang mga tao, ang pinagkaiba nito, yung mga taong tinakbuhan nitong tao na ito ay hindi sila Mike Defensor, hindi yung mga namumuliti ka lamang, pero actually, mga religious groups, no? Supposedly, at mga taong mapagkakatiwalaan at may kredibilidad at talagang nagtitika itong tao na to as opposed to nagpapalabas lamang. At there's nothing inconsistent with the testimony thus far.
2: Yung palang issue ng maleta ay projection, no? Kaya pinapahid sa kanilang mga kalahansin.
4: Inom na sa iba para hindi mapansin yung kanila.
2: Ito halaga nung pagpapabigay diin sa ebidensya, di ba?
0: Oo. Mm. At saka ano din, di ba? At this point, di ba? Pagka sinasabi nila na yung... na sila lamang ang pinagkakaisahan, sila lamang ang inaape, di ba? Pero ako, ang nakikita ko, si Senator Jinggoy, si Senator Marculeta, nasa Piitan kasi may kaso sa Sandigan Bayan. Si Speaker, dating Speaker Martin Romualdez, nakakulong, umaharap ng kaso. Ang nakikita ko, sila na lamang yung hindi naabot ng batas. Samantalang, yung iba't ibang mga puwersa sa politika, maka-administrasyon, maka-oposisyon, maka-Marcos, maka-ano.
1: Maka-Romualdez.
0: Maka-Romualdez, no? Eh, naabot naman ang batas. At nakikita natin na may paggulong yung kanilang mga kaso. Ang tanong natin ngayon ay, eh bakit sa mga Duterte, eh parang paborito, selective talaga, na hindi sila maaaring abutin ang batas. And in fact, mahawakan lang sila, matouch mo lang sila, mabanggit mo lang na may mga kaso sila, eh talagang sasabihin nilang aping-api kami.
2: I don't feel safe.
0: Diba? I don't feel safe. Samantalang lahat naman ng mga iba't ibang malalaking mga political na personalities, eh humaharap doon sa mga allegasyon. Basta may ebidensya, kailangan nilang hanapin yung kaso nila.
1: Nakakatuwa lang, no, na I don't feel safe. Tumanggap naman daw pala ng maleta sang-ayon dito sa bagong witness. I don't feel safe, pero meron naman pala sa isang batalyon ng gwardiya. I don't feel safe, pero halos 1 billion yung nagasto sa confidential funds. I don't feel safe, pero maraming negosyo. I don't feel safe, may army ng lawyers. I don't feel safe, supported ng kahit na ng napakaraming mga kababayan natin, kahit kung ano na mga pinagagawa, no? Yung pa ba talaga, I don't feel safe, no?
3: The time now on FMR. It's 2:30.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: My body!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
3: Nakakabawas talaga ng Pogi Points kapag madumi ang iyong sasakyan.
4: Oh no!
3: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City, beside Show and Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car. Sa Kuis Car Wash.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: City ng Davao.
8: Tandaan natin na may 54 billion supposedly na
7: flood control project.
8: Flood control project itong si Polong nung siya ay congressman,
7: yes.
8: No?
7: Oh.
8: Tapos ngayon na siya ay ngayon ay naisip ko pala si Baste, no? Si Baste na pupunta doon sa impeachment trial. Eh nakita niyo yung sabot-sari na conflict of interest dito. Siya yung congressman, yung City of Davao yung mag-a-approve, no, nung lahat ng mga projects na yan, no, pati yung DPWH sa panahon ni Rodrigo Duterte. No, saan napunta yung kaperahan na yan? Pero imagine mo, 7 billion iisang kontratista.
7: Mm.
8: No? Ginagawa talaga nilang negosyo yung gobyerno. Kaya po, sa akin pong mga minamahal na mga taga-Davao, malinaw po na malala pa rin po ang baha ninyo dyan.
7: Mm.
8: This despite the fact na sobrang daming perang inallocate for infrastructure projects sa Davao. No, dapat lamang na talagang imbestigahan yung mga angulo na ito, lalong-lalo na kung talaga nga namang iisang kontraktor lang yung ganitong kalaking project.
7: Eh, ano naman masama kung isa lang kontraktor?
8: Nag-deliver ba? Yung number one, no?
7: At saka nag-deliver nga ng maleta. Ay, ano ba gusto nyo i-deliver? Nag-deliver ng maleta, nasa sell-in na nga.
8: Oo nga.
7: Nasa bank account na nga.
8: Wala, zero ang cash.
7: Ay, zero. Eh,
8: mali ka.
7: Ano ba yan?
8: Zero kayo sa sell-in. Eh. Ano pinagsasasabi mo dyan?
7: Hindi nga lang naideklara, nakalimutan lang. Pero na-deliver naman.
8: Pero dineklara, yung ari-arian doon sa mga kumpanya na may ari ng Jollibee.
7: Oo. Yan mamaya pa.
9: Pag-usapan
7: yata natin mamaya yan.
9: Ano, ko lang convenient na isang pamilya lang din naman sila lahat, no? Na umikot dun sa posisyon sa Davao. So alam mo rin sino talaga hahabulin, eh.
7: Oo. Tsaka, ibig sabihin,
9: pupunta, eh.
7: Yes. Tsaka recipe for ano talaga? Recipe for corruption, for conflict of interest, na umiikot sa isang pamilya yung posisyon. Kaya, kesyo sa Davao, kesyo sa ibang lugar, mahirap talaga yun kung nagpapalit-palitan yung magkakamag-anak na congressman, mayor, vice-mayor. Eh, ang nangyayari po niya, yung mga kontrata, hindi na-review ng maayos. Tingnan niyo po, 7 billion pesos isang kontratista. Sa isang normal, ordinaryong local government, susubukan mo yung hati-hatiin, maging competitive para maging lower yung risk, di ba? Yung good governance principles mo na hindi mo ilalagay yan sa isang basket, di ba? Para kapag may nangyaring problema, hindi po dama yung buong syudad. Pero dahil hindi naman interest ng mabuting pamamahala yung pinamamayani, pwedeng gawin na isang kontratista, di ba? Pero gusto ko lang din sabihin, yung ganyang kalalaking mga allocation ng infrastructure projects, flood control projects, sa mga pag-aaral, lumalabas, di ba? Si dating Speaker Martin, malaki yung mga nailagak sa kanyang distrito. Sa mga Duterte din. Bakit hindi umuusad yung kaso? Diba? Parang dapat kung patas talaga tayo at ang batayan natin ay ebidensya at pananagutan o accountability yung hinahanap natin, pagulungin natin ang sabay.
4: Para sa lahat.
7: Para sa lahat.
9: Para sa lahat.
7: Diba?
4: Okay, sige, okay. Tignan natin. May lalagas
9: na ba? Gulungin ng ruleta.
7: Meron pang ruleta?
4: Meron pa. Kayo ko lang panang
7: lahat. Meron pa pang ruleta?
4: Ay, buti na lang humahabol.
7: Oo.
4: May mga nawawala.
8: Ganda naman ang mga picture.
4: Okay, isa-isay natin.
7: Dagi naman ang ruleta na.
9: Ilawang lahat.
4: Senator in absence.
7: Okay.
4: Si Senator Jinggoy Estrada.
7: Okay.
4: Legal luminary Rodante Malculeta. French resident, Lauren Legarda, and where are you now?
7: Where are you
4: Senator
7: Bato?
4: Gio Dude, Bato de la Rosa.
7: Yun na nga. Tingnan mo yan. Ako, basta mainit ang ulo ko dun sa mga voluntary na absent na senator judges, ha? Mm-hmm. Kasi yung dalawa, wala na silang choice, eh. May kaso sila sa Sandigan Bayan. So, kahit pa maglumuhod sila dyan, kung hindi sila papayagan ng ating mga judges sa Sandigan Bayan, hindi talaga sila makakapag-participate sa impeachment trial. But, to willingly na ibinoto ka ng taong bayan, to willingly na i-let go mo yung obligasyon mo, to willingly na sabihin mo ay magbabakasyon ako sa ibang bansa, magtatago ako, parang talagang napakalaking pagtalikod doon sa obligasyon na ibinigay po at pinagkatiwala sa inyo ng ating mga kababayan.
9: Alam mo, kung pumasok naman tong dalawang ito, mababawasan naman yung kaguluhan sa Senado kung ilan ba dapat yung boboto.
7: Tama. Eh.
9: Hmm. Sila lang din naman yung pag hindi sila pumapasok tapos merong gustong ma-achieve yung minority, nagiging, kumbaga, vehicle pa sila para mamulitika yung minority. Diba? So parang patong-patong na hindi ka na pumasok, hindi mo na pinunan yung responsibility mo bilang senador, tapos ngayon ginagamit ka pa ng minority para politikahin yung impeachment trial.
7: So baka in-instruct pala sila. Oh, wag ka papasok ka kasi.
9: Yun na, kasi nga yung isa pumasok lang nung magpapalit ng leadership sa
4: convenient na biglang gusto nilang mag-report for work kasi meron silang political agenda. So klaro-klaro naman na hindi naman interest ng taong bayan at mga humalal sa kanya ang kanilang nire-represent. Kundi interest nung kanilang kung sino ba talagang tuloy nila pinaglilipuran.
8: Ako, sa akin lang, no? Nananawagan ulit ako sa Senado na yung dahil kayo naman nagpasa ng plunder law, no? So dapat itong dalawang senators na si Jinggoy Estrada at si Rodante Malculeta, dapat wini-withhold na yung budget ng opisina nila.
9: Mm-hmm.
8: Dapat dinidisiplina na itong si Bato de la Rosa kasi hindi naman nagpapasok without any kind of justification. No? Dapat katanggalin na yan, eh. And para sa kasakasakalik, sa 2028 elections, kung hindi naman pala nagpapasok, kailangan i-declare na yung opisina niya as vacant para makapag-elect na tayo ng bago na talagang ire-representa yung interest ng sambayan ng Pilipino, hindi po yung absent. So again, we're calling on the Senate, actually take a look at itong si Bato de la Rosa specifically at sana tanggalin na yan at sana tingnan na rin yan ng Committee on Ethics and Privileges. Oh, sa ating pagbabalik.
7: Sa ating pagbabalik, magpipress con ulit si Senator Malculeta.
4: Baka may bagong kaso na naman.
7: Baka sila magpipress con habang...
8: Pero pa ako naman yung kaano doon.
7: Magdadamay pa ng iba.
8: Okay. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang mga testigong posibleng humarap sa impeachment trial next week. Oy. Dito lang yan sa
6: With You Respect!
7: Magdadamay na bagong dono.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: May dalawa kasi nawawalang senador. Oh. May dalawang nagdadebate dito. Baka pwede niyong palitan. Just saying.
4: Oh.
3: Wow. Oh. Hindi ako kasali dyan. Parang nakasaktong-sakto yung BS ni Clive.
4: Correct. Oh. Yung naka-t-shirt.
3: Oh. Iba, wala po iba kaming to. Flood control sa tangkig.
4: Palitan na.
5: Parang alam ko rin. Sosotin mo sa Halloween. Alam mo na yung costume ba?
3: O hindi, pero ano daw, 2.1K na daw ang ating
5: maraming
3: viewers.
5: Maraming salamat.
3: Ang dami naman.
4: Okay. And welcome back from Due Respect. Kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, ang pinakamagandang segment sa WDR with Due Respect. Also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Oh. Pag-usapan naman natin ang mga testigong ipinasampina sa impeachment trial na nakatakdang ituloy bukas. Nood po kayo sa Congress TV para may nanonood po sa akin doon. Nakatakdang perhaps si Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay ng sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng ating si VP Sara.
6: Yes, inaasahang tetestigo si Surfer, ay si Mayor Baste, sa mga kontratang nakuha ng GenCorp Industries na nakalista sa SALED ng Vice-Presidente. Kabilang dito ang 35 million pesos na kontratang nakuha sa kumpanya mula sa lokal na pamahalaan ng Davao City. Aminado si Mayor Baste na hindi alam ng LGU Mayor na walang alam na may interest sa GenCorp ang kapatid.
3: Sabi nga ni Atty. Kapunan, is that an admission or a confession?
6: Yes.
3: Pero iginit naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na may contempt powers ang impeachment court sakaling hindi humarap ang alkalde sa paglilitis. Pero pakikinggan muna kung katanggap-tanggap ang dahilan ng alkalde, baka magsuserving, bago magpalabas ng contempt order.
5: Eh, hiniling din ng prosecution na ipasimpina si dating Senator Antonio Trillan. Parang hindi ko dito kailangan karad-karad. Hindi mo kailangan takutin ng contempt. No?
3: Okay.
5: Matatandaan na sinabi ni Trillanes na may higit 2.4 billion pesos ang pumasok sa joint account ni VP Sara at amang si Rodrigo Duterte mula noong 2003 hanggang 2016. Kaya naman ang tanong, makakatulong ba ang testimonyo ni Trillanes at Baste Duterte para mapatunayang may illegal na yaman ang vice-presidente? Sasagutin natin yan dito lang sa
7: Balat Sibuyas!
3: With Due Respect!
5: Away kayo ng away! Ruleto na
2: yung pipila kayo! Pigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
5: Ruleta haba-haba.
3: Oh, okay.
4: Tingnan natin na.
3: Ang ganda ng article. Gusto ko lang sabihin na so far, dun sa lahat ng mga paratang, mga articles of impeachment na na-present, ito yung genuinely, I think, talagang napaka-curious sa ano sa mata ng mga kababayan natin.
4: Oh, kasi ang tanda natin dito si Sara Duterte sa unang SALED niya, sinabi niya 8 million lang ang kaperahan niya.
3: Okay.
4: Ang kaperahan ang total na yaman.
3: Okay.
4: Noong huling-huli niyang SALED, biglang naging 98 million na.
3: Okay.
4: So ang tinitutun-tun lang natin, saan ang galing yung 90 million, assuming na yan lang talagang yaman mo.
3: Okay.
4: Kasi hindi ako naniniwala yan lang talagang yaman niya.
3: Eh syempre, 7 billion kayo napunta pa lang.
4: Correct. So kung sabihin natin na 98 million by your own declaration, you have to be able to justify and show where the 90 million came from. Because if you're going to compute sa pagsusuma total natin ng lahat ng sweldo ni Sara Duterte mulat sa poll,
3: Vice Mayor,
4: lahat ng
3: buhay niya,
4: Vice-Presidente, natin sa public office, hindi aabot ng 30 million.
3: Okay.
4: Hindi na siya gumastos ng 5 duling niyan.
3: Okay. No? Which is impossible.
4: Wala na, kahit na abroad siya ng abroad, i-assume natin wala siyang ginastos. Ibig sabihin, meron pa rin siyang kailangan explain na 60 million.
3: Okay. Okay.
4: No? So, based on sa SALED niya, sa SALED niya mismo ha, twice niyang dineclare as well. Magugulat ba kayo dito? Twice niyang dineclare na yung kanyang, na meron siyang ari-arian dito sa GenCorp. At meron doon sa yung isang Metro Chow.
3: No?
4: Ang nakakagalit diyan, abogado si Sara Duterte, alam niya na ipinagbabawal sa konstitusyon na meron kang shareholding sa mga kumpanya.
3: Yes.
4: Pag ikaw ay presidente at vice president.
3: Yes.
4: Mayor, gets ko pa. Oo. Kasi hindi naman yung pinagbabawal. Vice mayor, even congressman, senator. Pero pag presidente ka at at vice president ka, very specific na you cannot directly or indirectly have an interest or engage in business, no, or participate in any undertaking,
3: yes.
4: or actually or or engaging in a contract with government. Mm. Lahat ito, tingin ko, diniklara niya not just once, but twice in her herself. And I think ito yung sinasabi natin culture of impunity na hindi naman ako matutunton.
3: Okay.
4: Remember, nanapak na yan ng sheriff, hindi naman natunton. Remember, nanakot na yan ng presidente ng Pilipinas, vice president, speaker of the house, ng kontrata na assassin, nagmumura-mura, tingin niya hindi siya matutunton. Oh. Remember, binabo niya yung confidential funds, pinawithdraw niya, at saka nag-request siya ng kahit na walang wala namang justification kung ano yung request niya, tapos nilaro yung liquidation process, kung ano ng mga pangalan, hindi pa rin na, matutuntun. So this culture of impunity, I think, tingin niya, pati yung sistema ng SALN, na i-declare niya na zero ang cash, i-declare niya na meron ako ari-arian sa mga kumpanya kahit na bawal, hindi niya naman ako kayang tuntunin. No? So tingin kasi nila, they're always above the law.
3: Tsaka grabe, no? Kasi nga, sabi ko nga, na ano ang tawag ni Senator Pingbao, Senator Irwin, na catch 22, di ba?
4: Mm.
3: Kasi either na, kung tunay man na ari-arian niya yung mga kumpanyang iyon, eh una, bawal sa saligang batas, no? Hindi lang yan na regular na batas, bawal sa saligang batas na may ari-arian ng vice presidente na nagpa-participate sa mga negosyo. At pangalawa, bakit yung negosyo na yan ay ina-awardan ng kontrata ng mismong City Hall? Sarap naman pala dyan na nakakakuha, na inamin mismo ng kanyang kapatid na si Mayor Baste. Ngayon, kung hindi naman niya idideklara ito at sasabihin niya na nagkamali lang ako sa SALN ko, wala talaga akong mga shares, hindi talaga ako board of directors, hindi ako owners na mga korporasyon na to, ang susunod na tanong ay, saan galing ang lumobong 60 million, di ba? Mm. Conservative estimate na yon na 60 million, di ba? Kaya talagang pasok na pasok to bilang ebidensya doon sa question ng hindi maipaliwanag na yaman, no? And the presumption in this discussion on hindi maipaliwanag na yaman, kung hindi namin makita yung legal transactions, kung paano mo nakuha yung pera mo, ay illegal ito at ipinagbabawal ito, at ito ay pruweba na hindi ka maaaring mag-serve, no, in public office, di ba?
4: Damn if you do, damn if you don't.
3: Yes, wala na siyang palabasan.
4: Wala
3: eh, diba?
4: Palabasan.
3: Oh. Kaya pala hinuli ata. Eh.
4: Oo, tsaka yung sinasabi mo na, eh, meron pa akong ibang kita, bawal ka kumita.
3: Oo. Oh,
4: oh. No? Oh, di ba? At tsaka...
3: Baka donation.
4: Oo. At pag iti-check mo, actually, eh, yung mga audited financial statements, mga kumpanya ito, hindi na ba para na-declara na dividendo?
3: Ay, oo, nga lumalabas, walang dividendo.
4: Saan galing? So talaga wala kang kinita dyan. So talaga unjustified, no? And then, or nagsinungaling ka na paulit-ulit sa SALN mo.
6: Ayun,
4: ano ko?
5: Saka wag nang masabi-sabi na ano, clerical error. Tandaan natin na lumabas din sa impeachment trial mismo na pwedeng i-correct nung mga nag-file nung SALN,
3: yes,
5: yung kanilang SALN. Hindi niya kinorek. Nag-correct na siya several times.
4: Pero hindi niya kinorek ito mga declaration niya sa kumpanya. In fact, in-affirm niya pa kasi nung nag-submit siya ulit ng SALN, nandun pa rin.
5: Exactly. So baka nila sasabihin din yung defense nila, baka clerical error.
4: Hindi.
3: Saka wala naman sigurong maniniwala kay Mayor Baste na ina-awardan yung ganong kalalaking mga kontrata sa City Hall, hindi nila alam na involved pala, magmamayari pala yun ang kanilang kapatid.
5: Eh, di ba ang taas din ng intelligence at confidential funds ng City of Davao?
4: Umabot ng 1 billion ha, nung panahon ng mga Duterte, yung intelligence funds. Mm-hmm. Eh, kapatid mo lang, hindi mo pa alam. Like,
3: wag nyo kami pinaglololo
6: ko. Kailangan ng intelligence funds.
3: Pero ngayon naman,
4: mayaman sa intelligence fund, pero kulang ka sa intelligence. Ano ba naman yan? Ito yung tinatawag natin dito, ha, Mayor Baste, na you should have known.
3: Oh,
4: di ba? Yung conduct mo ng due diligence, walang kwenta. You should have known. Hindi yan excuse. Kung ganyang klase yung trabaho mo, eh talaga naman, hindi ka bagay sa pwesto.
3: Ngayon naman, babasahin na natin ang inyong mga komento dahil pag-usaping mga SALN ni Sara Duterte, di po kami matatapos. Babasahin na natin ang inyong komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga best judges kami dito, magdidesisyon kami if we will either
7: take it or leave it!
5: Ito ba yung pinakamagandang segment?
2: Take it or leave it!
4: Nandito na po tayo sa pinakamagandang segment.
3: Ay, may nakalagay yun. Yeah, no. May nakalagay kung sino magbabasa.
5: Ay, ano ba yan?
6: Yes,
3: ayan. Umpisaan ko na kay Helena Punzalan X8I. May magagawa pa po tayo sa pamamagitan ng malinis na pagboto sa 2028. Huwag po tayo tumanggap ng bayad. Take it or leave it.
4: Take it.
3: Take it.
4: Take it. Pero gusto ko na sabihin, meron kasi mga ganito eh. Hindi nyo naman ginagamit.
6: Ayun naman.
4: Yan. Take it tayo ah. Pero gusto ko lang sabihin na hindi lang po pwede sa pagboto at hindi lang po pwede sa hindi pagtanggap ng pera. Sa aking palagay, kung gusto nating ipaglaban ang ating demokrasya, wag lamang po sa pagboto ng tama, sa pagre-rate. Magparehistro muna kayo, tapos bumoto ng tama, pero maging kampanyador tayo. Make sure na yung mga walang kwentang mga opisyales, tatanggalin na natin sa pwesto at iluluklok na natin yung mga malilinis, no? Yung mga walang, hindi galing sa political dynasty, walang track record ng pagnanakaw, no? Pag walang corrupt, walang mahirap talaga, di ba? Sabi nga ni Pinoy noon, no? Yung corruption ngayon, kaya ang hirap-hirap ng buhay, because grabe na yung mga, yung talabak na yung pangungurap doon. So hopefully, mangampanya tayo against them.
6: Dadagdag ko lang doon, alam ko yung mga kababayan natin, minsan mas magaling, mas matalino, mas mahusay sa paggogobyerno, tumakbo rin po.
8: Correct.
6: Kasi kailangan na natin ng bagong mga tao sa iba't ibang levels.
8: Yes.
5: Dino De Leon. Mahusay at mabubuti at magagaling.
8: Kung kaya man pala ni Dino De Leon, let's go Dino De Leon. Yun, diba?
4: Ano pa utos niyo?
5: Ang utos ay basahin mo na yan.
6: Para sa'yo.
4: Okay, sabi ni Carcita Hapa 6564, napakalinaw ng explanations ni CJ Artemio Panganiban na paano mag-judge ang senador judges kung wala sila sa impeachment trial at hindi nakikita at napakikinggan ang testimonies ng mga witness. Okay?
8: Take it or cleave it.
5: Take it. Simple lang.
8: Oo.
5: Pag nag-outing yung barkada, pag di ka naman kasama sa outing, ba't ka buboto kung saan pupunta? Nilalaman eh.
8: Unfair, no? Unfair, diba? Hindi, tsaka yun nga eh, ang malinaw talaga dito, yung mga ordinaryong mga kababayan natin, kagaya nitong comment ni Carcita, madali naman pala intindihin eh.
6: Kaya nga.
8: Nagkaintindihan naman pala tayo eh. So meron lang talagang makukulit na puro pamumulitika ka, hindi naman ayaw pa bumoto ng maayos. Ama. Na pinipilit tayo na magkagulo-gulo at malito. Pero sa paningin ng taong bayan, madali lang pala intindihin.
4: Correct. Oh.
6: At dahil dyan, sabi nga ni Mark Gonzalez, 5913, the DDS playbook na rules are applicable when they're convenient for their cohorts just shows the immaturity and lack of accountability of their kind. Ikulong na talaga yung mga kurakot.
4: Wow.
8: Yes. Take it or leave it.
4: Take it. Gusto ko lang sabihin na parang nalalaos na yung
6: DDS playbook.
4: Laos na eh. No? Laos na, buking na sila. Kunyari, may hirap, pag nanakaw pala. Kunyari, tough on crime, sila pala mga kriminal.
6: Biglang hindi sila safe.
4: Biglang hindi sila safe. Dramatista na sila. Dati, tough eh. Pero ngayon, di ba, macho-macho ngayon, kawawa ako.
6: May sakit
4: ako. Hindi
6: nagbago
4: na ako.
6: Nagbago
4: ang hairstyle. Hindi na. Dati, sisipain yung ICC. Ngayon, di ba, iba na ang buhok. Alam mo yun?
8: Kaya, tsaka, paano naman palang hindi lolobo ang yaman at magiging billion-billion transaction sa bank account, yung pagkain pala ng mga kinukuha ng City Hall, galing pala sa fast food na pagmamayari nila.
4: Ang galing
8: ng negosyo.
5: Sa development world, tinasabi, hindi po ito yung ibig sabihin namin ng circular economy. Hindi po yung sa inyo lang umiikot yung pera, ha?
8: Uy, pero nag-viral si Prof. Ina, yung sinasabi niya nga na itong Duterte meet is done.
4: It's done. Diba? Matilang ang hell nawa. At sa aking palagay, no, sa aking mga nakakausap, even sa mga taga Mindanao, pagod na sila na Mindanao is equals to Duterte. Pagod na. Marami lang dyan ang kinakabahan pa na pumanig, no, at mag-declare openly dahilan sa makapangyarihan pa at popular pa itong si Sara Duterte. Pero I think the bubble is bursting.
8: Wow.
4: Okay. And hopefully we'll be able to move
8: galit
4: on.
8: Galit na din sila. At
5: tama.
8: Pagod na sila sa overtime.
5: At sabi naman, pero ito hindi galit. Si Carol talaga, 6541, I'm happy to see WDR family. Ang aking kaligayahan kapag Sunday.
4: Grabe naman. Kinilig naman ako doon.
5: Thank you.
4: Kinilig po kami.
5: Carol, salamat. Okay, ito pa.
6: Meron pa.
5: Hello, sabi ni Royce Cusina.
8: Na may nagpadala ng $15.
5: Wow. Hello, my favorite Sunday show. John Wick, Remulia should resign or should be terminated for being incompetent. Sayang sahod mo. All the best sa show nyo. Show nino ni John Wick.
6: Thank you, John Wick.
5: Thanks, mate.
4: Salam, kinilig po kami doon. Gusto ko lang pala sa batiin din yung mga kasama ko dyan sa Jerry Rojas Leadership Awardees.
8: Okay.
4: Kahapon
8: nagpunta
4: kami. No? Oh. Ang dami niyang mga Jerry Rojas Leadership Awardees at ang dami niyang nanonood sa With Due Respect.
8: Wow.
4: So, mabuhay po ang mga Jerry Rojas Leadership Awardees.
8: Sino ating pipiliing manalo? Ako, gusto ko si Carol kasi kaligayahan niya daw tayo every Sunday.
4: Siyempre.
6: Oh, yeah.
5: Gusto ko lang i-plug, no? Hindi lang po... hindi lang po every Sunday may content ang Team Pinas. Paki-follow naman po Facebook, Team Pinas tayo.
8: Ay, tama.
5: May content po tayo.
8: May mga iba't-ibang shows. Kung gusto niya pa ng mga ganitong talakayan.
4: Yes.
8: Diba? So, sino pa?
4: Gusto ko si Mark Gonzalez, 5913. The DDS playbook na rules are applicable.
8: Ayan.
5: At dahil wala tayong... Oh, umutang tayo, wala pa akong ad-lib. Congrats natin mga napilan. Now let's watch this video.

0: sayo.
1: Yo, diba? O natin kalimutan na napaka... Sabi, nag-adlib din talaga. Napakaganda ng ating bayan, 7,100 islands, high tide, low tide. Magkakahiwalay nga isla natin. Dapat tayo bilang isang lahi, hindi na maghiwa-hiwalay. At dyan po nagtatapos ang isang kalahating oras ng Bardagulat Malamang Talakayan sa ating issue sa Pilipinas.
0: Muli, maraming salamat po sa lahat na nakibike check at naka-deep dive ngayong hapon.
2: Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag kayong mag-alala dahil makakasama niyo po kami ulit sa susunod na linggo.
3: And we're neither hopeless or powerless. Yeah. We're powerful and optimistic that we can change things for the better. Sunod niyo naman pong mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz. Sana maimbitahan kami dyan.
2: Kama tayo sa travel.
1: Gusto mong lumag-aari
3: at... Tandaan, wala pong personalan. Dito lang yan sa...
0: With you respect!
1: Happy Sunday!
2: Happy Sunday!
3: Happy Sunday, ha? Yeah.
4: The time now on FMR. It's 3:01.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Ginagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalantaan. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunflower Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Sunflower Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Sunflower Gold Coffee Mix.
1: Sunflower Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Pag-ibig sa mga butika.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: rose papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ako si Josepina Reyes. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-bati yun. Kanang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya'y alibyo. Daw ka to akong gibati-bati sa una. Kanang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
3: TJX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite Music Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 4:47.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Problema sa fatty liver? Mag PTX 500. Ang PTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag PTX 500. Araw-araw, PTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
1: This is FM Radio.
0: FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Problema sa final liver, mag TTX 500.
3: Ang TTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia compound mula sa Ampalaya
2: na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
3: Alagaan ang iyong matay.
2: Mag TTX 500.
3: Araw-araw,
2: TTX 500. Mabibilis sa mga butika.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng radio update ka pa sa malupet.
1: Barbero at masahisa sama mo pati artista FM radio update kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.

Alang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisagatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng radio update kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.
3: The vibes.
4: This is FM radio.
5: FM radio.
4: Favorite music radio.
6: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
7: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
9: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Atid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Syempre kasama dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Sa mga kabayan po natin, ha, na meron po makatanungan, just text lang, sir, 961-532-2110. Ito po pala ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyong po makasama para talakay na naman po ng ating alternative medicine doctor kung paano ba maiwasan at malunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Gamit po yan, ha, ng mga alternative medicine, mga herbal supplements, mga halamang gamot at saka yung mga tamang lifestyle para maiwasan po at malunasan yung mga karamdaman yan, ha. At syempre makasama po natin ulang iba ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla.
10: Partner at lahat po na ating mga kababayan na nakatutok po sa ating programang. Tayo ay tuloy-tuloy sa ating pong pagtalakay ng mga bagay-bagay ho na may kinalaman sa wellness, sa prevention at syempre panganatural na pamamaraan ng gamutan gamit ang naturopathy. So ako po si Doc Algie at stay tuned in po at magtanong po kayo kung gusto niyo magtanong sa ating pong programa.
9: Yan, maraming salamat, Doc. Yan, ha, sa mga kabayan po natin, ulitin ko lang yung text line para sa mga may katanungan at gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie, sir, 961-532-2110. Pasuhin po, ha, palagyan po ng pangalan kung hindi masyadong maselan yung inyo pong mga katanungan at ganoon din po, edad na rin at saka ng inyo pong gender. Yan, ha. Ulitin ko lang, text line po natin, sir, 961-532-2110. Sa mga kababayan po natin, naghahanap ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, available po sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, sa mga health shop, at sa mga herbal stores. Sa Mercury Drug, available po yan, The Generics Pharmacy, at saka sa Watson's Drug Store. Sa Shopee at saka sa Lazada, mabibili rin po, ha, hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Sa pagpatuloy po ng ating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Syempre, paunahin po dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
11: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
14: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe.
3: Gising!
5: Laging bitin, ibalik ang bangsik! Ibalik ang alam ng pagmamahalan! Mag-Turbo!
3: Oh, yes!
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa!
16: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
19: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
21: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Mrs. Juanita Badajos.
23: Taga saan po?
22: Taga Barangay Manalo.
23: Ma'am, user kayo ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C?
22: Santon Plus Gold po.
23: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano yung mga nararamdaman nyo?
22: Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko.
23: But after ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, ano po ang effect sa inyo?
22: Nalis na yung, kumbaga, eliminate na yung headache ko, body pain.
23: Tapos
22: nalis na rin yung pamamaga ng bintik ko.
23: So, ibig sabihin ma'am, before kayo nag-take, sumakit yung ulo, masakit ang katawan, namamaga ang binti. But after kayo nag-take ng Santon Plus Gold, nabawasan po sila?
22: Opo.
23: Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold at Santon Vitamin C?
22: Ay, subukan po nila para mararamdaman din nila ang relief.
9: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, mabibili po ang mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan sa Mercury Drug, Watson's Drug Store, ganoon din po sa The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Ganoon din ha sa mga local pharmacy at mga local drug stores, available po yan. Puntahan nyo lang po, hanapin nyo yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan, sigurado pong aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Sa Shopee at Lazada, available din po yan ha sa official store po ng Yes to Health. Ang ating pong text line para sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Kung hindi po masyadong masailan ha yung mga katanungan, mga text messages, pasuyo po, palagyan ng pangalan at saka ng location na rin po para maknowledge sa ating pong programa. Ganon din, ng edad po, ano, at saka ng inyo pong gender. Yan. Okay, Doc. Ito, may Buenamano po tayong talong.
10: Okay, okay.
9: Galing po kay Michael ng Santiago, 43 years old. Bakit po kaya paghihiga ako, nahihilo ako? Gawa po ba ng anemic ako o mataas po ang sugar? Kadalasan po, 100 over 90 ang BP ko. Thanks po.
10: Yung 100 over 90 na BP, hindi naman yun masasabing sobrang baba. Ano? At kung meron kayong episode na yung nahiga tapos nahihilo, eh, posibleng may kinalaman nga yun sa anemia kung kayo ay anemic. Pero sa BP na 100 over 90, sa iba hindi pa naman yan sobrang baba. Pero kung sa'yo, may mga tao kasi na pag 100 yung kanilang systolic pressure, iba na yung pakiramdam nila. Kung sa sugar naman, eh, pwede rin kung mababa yung sugar. Nangyayari yan kapag mababa yung sugar na para tayo nahihilo. Kasi mas ano nga yung ano eh, yung symptom kapag mababa yung sugar. Compare mo sa mataas ang sugar natin. So ang gawin po ninyo, pwede rin kasi yan na nag-suffer kayo from simple vertigo, ano? Yung mga taong ganoon, yung pag very ano yung positioning ng kanilang ulo once na mababa or nabibigla ay para silang nahihilo. So kung wala naman kayong ibang discomfort at yan lang yung nararamdaman po ninyo, I suggest mag-take kayo ng mga multivitamins, yung mapagpapaganda ng lalo yung ng dugo para sa ating you know, yung energy and vitality na ating katawan, gaya ng mga B complex, multivitamins, vitamin C, calcium, para makondisyon. Kasi minsan, partner, kapag yung mga tao sobrang stress, tapos minsan puyat lagi, mararamdaman kang ganyan. Kahit yung mga pamamanhid na mga ano, mga daliri, eh kasama po yan. So, ibig sabihin lang, hindi maganda yung circulation mo at somehow, pwedeng lack of oxygen, kaya nakakaramdam tayo ng ganyan. So, kung lagi mo mararamdaman at hindi na talaga nagbibigay ng parang lagi ng discomfort, magpa-check up po kayo para malaman kung ano yung source ng pagkahilo ninyo or dizziness.
9: Ayan, maraming salamat, Doc. Mm-hmm. Ating pong text line, sir, 961-532-2110.
10: Ipahabol ko, partner, ano? Sige po, kung marami kayong nararamdaman na ganyan madalas, tapos sabi ko nga kanina, mag-multivitamins kayo. Kung wala kayong access sa multivitamins, sabi ko nga sa karamihan ng mga nagtatanong, kung may available na Santon Gold, eh, yun ang inumin nyo. Kung baga, makakatipid ka na, dahil hindi masyado maraming iniinom, eh, ano pa, accessible pa, madali pang i-take. At least one capsule 3 times a day plus vitamin C, pwede po yun. Then, marami kasi yung ganyan na yung nararamdaman, nag-try sila mag-take ng product natin. Maganda naman yung impact, yung benefit na sinasabi nila pag nagte-text po sa atin.
9: Ayan, ha? Ito, Doc. Bakit po kaya biglang pumupula yung isang mata ko sa kanan? Dahil po kaya ito sa aking pag-iinom? Sikaturing po ito ng tanawan, Doc.
10: Opo, ganun po talaga. Pansin niyo, pag nakainom tayo, namumula yung mata. Ano? Pwede rin mataas yung BP at mataas yung pressure sa mata natin. Depende kasi yan. May mga tao, di ba, pag diabetic sila or high blood pressure, eh yung iba parang nagkakaroon ng redness sa kanilang mata kahit hindi naman nai-irritate yung mata nila. Tapos yun ang dahilan kung bakit humihina ang paningin o lumalabo ang paningin, kasi posibleng tumataas yung pressure doon sa mata na namumula. Kung yan po ay lalala at sasabihin nyo eh parang lumalabo ang mata, pa-check po kayo sa isang opta, ano, para malaman, dahil baka mataas ang pressure ng inyong mata, hahantong po yan sa mas malalang problema sa mata natin.
9: Ayan. Aha. Doc, pwede po ba Santon Gold para po sa nagsisimula pa lang na katarata?
10: Pwede po. Kasi yung ating Santon Gold, marami po siyang anthocyanin. So, ang mga anthocyanin at carotenoid vitamins ay nakatutulong sa prevention ng any problem related sa maliliit na ugat, lalo sa mga mata. So, yun po ay ina-advise natin. So, pwede po. Pwede kayong mag-take for prevention ng mga problema sa mata, hindi lang katarata. Take nyo po 1 capsule 3 times a day, sabayan ng vitamin C para mas maganda ho yung absorption at assimilation natin sa mga tinitake nating supplement.
9: Mm-hmm. Yan. Doc, ask lang po ako. Yung pamangkin ko po, may asthma. Lagi po siya nagpapacheck up. May pag nakainom po siya ng gamot, nagaling naman po, kaya lang bumabalik din. Pwede po ba siya sa Santon Gold?
10: Pwede po, ano, pwedeng-pwede. Kasi ang Santon Gold, may mga natural antihistamine property siya, no? At ganyan po talaga ang asthma, kasi allergy ang asthma. So, pwede maggamot temporarily ng mga medication, gaya nung antihistamine, mga steroid inhalant, pwede yun. Pero, since ito ay isang uri ng allergy, matitrigger ito from time to time. Kaya kailangan mo talaga ng, una, malakas yung immune system mo, iwas ka sa mga nakaka-allergy, at marami yan, ano, lalo na yung pag umagang-umaga, ano, tapos bandang hapon, yan, diyan kadalasan umaatake yung asthma, kasi yung pollen, partner, ng mga bulaklak sa paligid, natatangay ng hangin yan, eh halos 90% ng mga asthmatic ay allergic sa pollen, sa bulaklak, yung ano ng bulaklak. Oh, kaya yun ay nagtitrigger ng asthma attack. So kung titake po kayo ng Santon Gold, pwedeng-pwede po, kasi nakakapagpalakas to na ating immune system, nababawasan yung abnormal na allergic reaction sa mga allergens na pwedeng na-expose po tayo. At in fact, marami mga asthmatic patient na nagsasabi nga na mas lesser yung attack at hindi ganun kasi severe nung nagtitake na sila regularly ng Santon Plus Gold.
9: Yan, maraming salamat dong. Ate pong text line, sure, 9615322110. Doc, pwede po ba inumin yung Santon Gold sa may ulcer at namamaga po ang tuhod? 80 years old na po siya. Si Cherry po ito ng Bulacan.
10: Pwede po kasi yung ating mga sangkap naman, standardized extract po kasi yan. Yung limang sangkap na pinagsama-sama ay wala naman hong epekto na masama sa atin pong tiyan kung tayo ay may ulcer. Kasi yung ulcer ay pwedeng yan ay gasgas dun sa lining ng ating sikmura, pwedeng dun sa area ng esophagus, ano. Kung alin man yan mga iritasyon or gasgas or sugat dun sa ating pong sikmura, hindi naman po yan na i-irritate nung Santon Gold. Kasi nga, karamihan sa ating mga sangkap ay mayroong natural anti-inflammatory property at the same time, hindi siya acidic na pwedeng mag-trigger lalo ng pananakit ng ating pong ulcer. Okay? Nire-recommend nga natin yan doon sa mga may indigestion, yung mga may ulcer. Safe na inumin yan, ha? Kaya nga, di ba, pag mag-take kayo ng Santon Gold, pwede siyang i-take kahit empty stomach. Okay? So, itry ninyo kasi karamihan ng mga may ulcer, masyado silang sensitive. May laman ang tiyan o walang laman ang tiyan. Eh, ganun ho yung nararamdaman. Kasi nga, literally, may gas-gas kayo sa inyong sikmura. So, sensitive yan sa anumang mabuting pagkain or hindi mabuting pagkain. Almost the same ang reaction sa una. Kasi nga, physically, gas-gas siya or sugat siya. Pero, hindi nakakapag-irritate, ha? Na nakapagpapalala ng ganyang sitwasyon yung ating Santon Plus Gold. I-take nyo lang po siya plus yung non-acidic na vitamin C para mas mabilis yung healing process na ating pong sikmura.
9: Mm-hmm. Yan. Puntahan lang po ha sa mga pharmacy, sa mga local drugstores, available po Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ganda po yung iba mga produkto ha ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama po dyan ang Santon Plus Coffee Mix. Ganun din ang ating pong Santon Plus Herbal Oil at Santon Plus Herbal Soap at Turbo Herbal Supplements for Men. Sa Shopee at Lazada, available po yan ha sa official store po ng Yes to Health. Mm-hmm. So, Doc, ano po ba gamot sa hindi po makaihi?
10: Hindi makaihi? Ako, pag hindi na makaihi ang tao, so ibig sabihin, may diferensya ka sa kidney. Pwede may obstruction dun sa inyong kidney ng stone, di ba? Or kung yan naman nakakaihi kayo pero masakit ang inyong pag-ihi, malamang meron kayong UTI. Kasi alam nyo, ang isang tao, kung hindi ka makakaihi sa loob ng 24 oras, nako. Mukhang mga emergency ka niyan. Pero sa tingin ko yung siya ay nakakaihi naman kasi naka-chat, naka-text pa eh.
9: Opo.
10: Siguro ang problema niya, hindi normal at hindi easy ang pag-ihi. So, kailangan nyo talaga magpa-check sa ano niyan, sa nepro kasi baka po meron kayong bato sa bato at ang kailangan nyo, diuretic. So, ang mga diuretic, ibig sabihin mga pampaihi, sa herbal medicine, huwag na tayong lumayo kasi maraming sambong. Yung sambong po, noong panahon pa yan, ginagamit na yan ng mga ninuno natin kapag mayroong kang kidney stone. At even sa Department of Health, sinertify nila yan as diuretic. Kaya di ba ngayon maraming mga sambong na nire-reseta ang doktor. So pwede yun. Pwede rin yung buko juice. Okay? Pero tingnan nyo kung kayo'y namamanas kasi pag namamanas, hindi natin ina-advise ang pag-inom ng sobrang daming tubig kasi mas lalo kayong mamamanas. So, i-check nyo rin kung namamanas kayo at kung hindi naman, yun, kailangan nyo ng more water para ma-flush out kung ano man yung posibleng nakaka-apekto sa inyong pag-ihi. So, during that time, kailangan talaga iwasan yung salty kasi nagtitrigger yun ng ganyang problem at siguraduhin po ninyo na kukonsulta kayo sa doktor kasi napakalaking red flag niyan eh kapag yung pag-ihi po ang may problema, mga kaibigan. Kumbaga, kahit na may sira ka sa kidney, basta nakakaihi ka, ibig sabihin, magsusurvive ka. Pero yung pag-ihi, pag hindi na ho naging okay, naku, medyo nakakatakot na yun na sitwasyon na kailangan pong agapan. So, ang suggestion ko sa inyo, kung hindi namamanas, take yung tsaan ng sambong. Tapos sabayan nyo talaga ng Santon Gold. Kung sa panahon na nahihirapan kayong umihi, gawin yung dalawang kapsula sa umaga, dalawang kapsula sa tanghali, dalawang kapsula bago kumain sa gabi. Sabayan nyo po ng isang kapsula ng vitamin C, yung ating non-acidic vitamin C, na Santon vitamin C sa umaga, isa sa tanghali, isa rin sa gabi. Isasabay nyo po sa Santon Gold. At siguraduhin po natin, yung sabi ko kanina na well hydrated tayo para makatulong doon sa ating kidney. Kasi pinagmumulan yung partner, una, kulang sa tubig, ang dami nating iniinom ng mga matataas yung preservative, matataas yung colorant, time will come na yung kidney natin hihina at magre-reklamo yan. So, yun ang unang mararamdaman ninyo.
9: Ayan ha. Doc, Engineer Archie po, 65 years old, ano po ba magandang kainin sa may enlarged prostate?
10: Sa may enlarged prostate, kumain kayo nung matataas yung zinc ang property niya. Okay, unahin ko na yung mga kukutin, ano. Hanap kayo nung mga seeds gaya ng pumpkin seed, o buto ng kalabasa, buto ng pakwan, ano yung kinakain ng parot, yung paborito natin, yung
9: sunflower.
10: Yan. Maganda po yun kasi una, mataas ang kanyang zinc. Ang zinc po kasi, once na ikaw ay mababa ang zinc ng katawan mo, sa dugo mo, nagkakaroon ng problema yung prostate. So, kumbaga sa lahat po ng check-up sa mga may enlargement of the prostate gland, mababa ang zinc sa kanila. Kaya nga ang mga doktor, isa yan sa priority na vitamins o mineral na ibinibigay sa mga taong may prostate enlargement. Okay? Celery. Kung alam niyo po yung celery, napakaganda po niyan sa prostate natin and also sa kidneys natin. Maganda yan. Yung sopalmeto, alam po ninyo yun. Soybeans, okay, like yung mga tofu, taho, soy milk, soy powder, naalala ko meron tayo niyan doon sa ating Santon coffee mix. Ano? Kasi nilagay talaga yun doon kasi nga mataas yung genistein isoflavon na maganda sa mga may problema sa prostate. Kasi ang prostate enlargement, it's a kind of hormonal imbalance. Okay? Na nangyayari habang tumatanda tayo, pero yung iba kasi hindi na normal ang bilis ng pagkapal ng prostate nila. So yun po ha, ang inyong ano, saka yung sugar beets, kung alam niyo yung ano, parang singkamas pero pula yung ano niya, pula yung laman niya, yung katas niya. Ginujuice namin yon, tapos sinasamahan namin ng yung isa pang ano, yung singkamas, tapos iginujuice yung pinapainom namin pag may prostate enlargement kasi mataas ang mineral na zinc noon. Okay po, so yan ang mga pwede nyo i-take. Pero kung kailangan nyo na medyo mataas-taas yung mga anthocyanin, yung natural hormone precursor, huwag nyo ilagay nyo na sa inyong iti-take everyday yung Santon Gold. Okay, pag medyo malala yung sitwasyon, alam naman nyo yan, sakit ng balakang, ang hirap umihi, take nyo 2 capsules 3 times a day. Okay, ang pag-take. At least mga 30 days na iti-take po ninyo yun. Sabay yung mga pagkain na sinasabi ko kanina na mataas ang zinc, tapos don't forget vitamin C, kahit yung vitamin C ng mga prutas, kasi kakambal ho yan ng zinc, yung vitamin C. Kaya di ba may makikita ka, vitamin C plus zinc, kasi para sa immune system, para din sa prostate kung ang problema ay prostate. Okay, at dito, pwede nyo ituloy-tuloy yun hanggang sa maginhawahan kayo, kasi siguro nasa 70% ng mga nasa edad 40 pataas, nagsisimula na sila magkaroon ng prostate enlargement. Kaya lang may mga tao talaga na sobrang bilis ng pagkapal o paglaki. Kaya hanggang sa nahihirapan na silang umihi.
9: Yan, maraming salamat, Doc. Ayan ha, puntahan lang po sa mga pharmacy, mga local drug stores. Available po ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Plus Coffee Mix o Nature Soy Coffee. At ganoon din po ang ating po mga ibang produkto. Kasama yung na dyan,
10: turbo,
9: ha?
10: Turbo.
9: Turbo po natin, Doc.
10: Yung turbo, pag basta meron kayo nararamdaman na parang ang pag, ganito partner yung sign yan Paggabi, ihi kayo ng ihi at least mga 3 times kayo o 4 times bumabangon. Tapos pag iihi kayo, ang tagal bago lumabas. Tapos naiihi kayo na hindi nyo namamalayan. Yung ihi natin, yung dribbling urine na tinatawag. Huwag nyo na kaming tanungin. Mag-take na kayo ng Turbo Dietary Supplement for Men. 1 capsule a day. Okay na po yun. Plus yung other supplements natin para maagapan. Okay? Basta prostate and men's health, isipin nyo, Turbo Dietary Supplement for Men. May Maca at Clavo Wasca yan. Subok na ho yan sa South America. Kaya nga ito ay pinag-aralan ng mga scientists. Bakit no sa South America at the age of 70, 80, nakakabuntis pa?
9: Malakas pa.
10: Malakas pa ang tuhod nila. Ayun pala yung sikreto. Kahit yung mga babae nila,

0: mga acne, lalong-lalong mga severe na po na acne, at may iwasan po yan sila, ha? Ganun din para maiwasan po natin ano yung pagkalat ng mga bacteria at viruses sa ating pangatawan, kasi may natural antiviral at antibacterial properties siya. Yan ha, Santong Plus Herbal Soap, may natural whitening formulas pa, kaya fair na yung skin, makinis pa, no? Hindi maraming tigyawat, at maiwasan po natin yung pamamaho ng ating pong pangatawan. Ganun din ha, ang Santong Plus Herbal Oil, sa mga masakit po ang katawan, mga arthritic persons po dyan, mga tatay, mga nanay po natin, lolo, lola, ano po, pag sumasakit ang tuhod, huwag nyo agad pinapainom ng mga over-the-counter na painkillers. Baka kasi bumigay yung mga ibang excretory organs niyan sila. Ma-burden masyado, ano po. Kaya haplasan na lang po, ha, yung mga masakit na parte ng katawan ng Santong Plus Herbal Oil. At ganun din, para maiwasan na po na kagatin tayo, utosukin ng mga lamok. Para maiwasan natin yung mga mosquito-related problems. Yan ha, mga quality product ng Yes to Health. Edwin po ng May Kawayan, 52 years old, severe hypertension po with heart enlargement. Ilan po ba kailangan ko i-take? May maintenance din po ako, Doc.
1: Sa kanya, kailangan, dahil confirm na yung condition niya, I suggest, sir, mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day within 90 days. Kasi pag ganyan na may heart enlargement na kayo, ibig sabihin, hirap, kumbaga, hirap na yung puso natin sa daloy ng dugo kasi severe hypertension. At kung kayo po ay may opportunity, pag nagbukas na yung ating wellness clinic, ay bisita po kayo para mabigyan namin kayo ng program. Kasi alam nyo, pag may mga circulatory problem, nadamay na yung heart natin, kailangan talaga natin ng detox. Yung detox na very simple, pero yung katawan natin, naglalabas siya ng mga impurities na nakaka-apekto na sa daloy ng dugo. Na kaya nga, di ba, ang dami. Hindi na nila magagawin nila. Umiinom naman sila ng maintenance medicine for many years. Pero high blood pa rin sila. Tapos later on, yung puso na nila may problema na. So, anong problema? Ang problema po doon, kasi sometime or most of the time, nakafocus lang tayo sa maintenance na binigay ng doktor. Hindi natin alam that our condition is highly preventable using nutrition and healthy lifestyle at yung tamang pagkain. Which ang mga naturopath, hindi kami nakafocus sa maintenance. Nakafocus lang kami doon sa prevention and yung tinatawag na regenerative treatment using food and lifestyle change. So, yun po ang effective. Kasi una, aside from taking your maintenance, meron po kayong ginagawang hakbang para tuloy-tuloy kayong makaka-recover. Kumbaga, sa dami ng bara, kumbaga sa kanal, daming bara, kahit i-flush out mo ng tubig yan, hindi yan. Hindi yan masusolusyonan unless tanggalin mo yung bara. Yun ang principle ng naturopathy na gusto namin i-share po sa inyo. So, syempre, yung pag-take ng Santon Gold ay malaki yung tulong as preparatory therapy. Kasi alam niyo po, ang katawan natin kapag ganyan, kulang na kulang talaga sa mga napaka-importanting sustansya na accessible naman sana, kaya lang minsan hindi nga natin nakakain. Yung volume nun na required, hindi rin naman natin kaya. So taking supplement is the best way as a solution para kumbaga maibigay sa atin yung kailangan natin na hindi natin ginagawa yung use ko, nakakain ka na napakaraming gulay at pruta. So iba na ho ngayon ang technology, kaya yun po yung ina-advise natin, sir. Then, iwasan mo po yung mga stimulant, soft drinks, kape, iwasan nyo po yan. And use some alternative na hindi naman maapektuhan yung ano mo, yung galang-gana ka sa kape tapos biglang ibabawal. Hindi ano yun. Hindi yun ang strategy. Ano? Substitution ang isa sa pinaka-best way kung meron kang pwedeng gamiting substitute sa dati mong iniinom o kinakain.
0: Yan. Maraming salamat, Doc. Yan, ha, puntahan lang po mga pharmacy, mga local drug stores. Hanapin niyo po yung mga quality product ng Yes Health at Doc Samaritan. Aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration. At marami na po ang nakasubok at guminhawa. At gusto namin, kayo rin po ang sumunod na makaranas ng kaginhawahan. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may mensahe pa po kayo para sa mga masugid po nating taga-subaybay.
1: So, pinasasalamatan ko po kayo, mga kaibigan. Ano? At alam niyo po, natutuwa kami sa resulta ng ating gabi-gabing pagsasahing papawid dahil marami po yung nagsasabi na sila po, naintindihan nila yung tinatawag na wellness. Kasi ang kahit gaano kalalahong sakit natin, as long as kumakain tayo, nakakadumi, nakakaihi, at tayo po ay may huwisyo pa, nakakaintindi, wag ko kayo mawawalan ng pag-asa. Kasi po, ang sustansya mula sa mga halaman, sa mga pagkain ginawa ng Diyos, talaga pong ginawa niya ng Diyos para magpag-

0: galing sa ating mga karamdaman. At sana po ay samahan niyo kami sa mga susunod pang pagsasahing papawid sa ating pong palatuntunan dito po sa Yesterday. Ako po si Doc Algie, hanggang sa muli, salamat po.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po, makaibigan, ang ating alternative medicine doctor, naturopathic health practitioner, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang susunod po, makaibigan, ha. Ito po inyong Doc Samaritan Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pagantabay at pagtutok sa ating pong programa, programang Kalusugan Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health, mabuhay, Visayas, Mindanao at Luzon. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Protection ba sa kalusugan?
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabays!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Napakiana la!
5: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
6: Napakiana la!
5: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
4: Napakiana la!
5: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
7: Napakiana dadla!
5: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!

0: a las 5 o no. Region 8 mo pa gaga, kumusta? Lunes na lot kita yan adlaw, ang katapusan ng Lunes itong bulan pizza 28. So nalakadlaw, Miyerkules tapos na itong bulan, nasulod na kita itong October. Masulod na kita itong Rosary Month. Salit na seri itong simbahang Katoliko, kinanglan magrosaryo itong kada pamilya. Kumusta na yung atananon? Tada kita mo pa yung panlawas nalang tapagkain ng mauras para itong mga nagkakamata. Nga nagtunwari pa pagkamata, laman lang kita na seri nga diri ka mo, ada mo pa yung panlawas. Pagmata na, may daklase, may trabaho. Region 8, kumusta? Ang tulong probinsya itong Samar, Southern Leyte, Biliran, and of course, Northern Leyte. Kinanglan mo pa itong pag-goodbye itong bulan. Ayaw pag hinubya, kay mahal na itong papliton. Buwas maubos ganman kung itong presyot lana, pero 20 sentimos. Inmiminulayan na lang ito, D.O.E. Waray ko na labot ito, ha? Waray kami ito labot. Ako kay spokesperson lang yan, Department of Energy. Waray ko nun nila labot. Dinaduroy nga itong Iran na nga rin pito kaadlaw nga si Spire Nasering hi U.S. President Donald Trump. Dira ko! Todas. Nadiri, Jewish. Tawar, eh, magpapadayon ni itong kamahal ito na itong presyo, itong lana. Yan na, mga kasangkayan, pastilan, ginoko, tikang hit kuryente. Ito, bigwarigan ko nung magminto, pero bibinayad ka to rin awas. Sing paman baga masakit habot. May danagad man in fairness. Mga paplito na pagkaya na. Makalilis ang mga kasangkayan. Pasahi, mauminto na liwat. Epektibo yan ang adlaw. Uy, panguha ka mo hin ma-fermitrix. Nasa rin itong lilti FRB. Diri pwede pagpuminto itong presyo itong pasahi. Kunwaray ka mo mga fermitrix. Uy, kumusta na itong checkpoint din na may maras-baras? Aga pa hira. Magkurimot. Adi may niya. Waray na didiha. Waray, diri na nga ito. Maras-baras po. Sulod. Naya. Palo na hirap, palo tirap, outpost na hirap, palo. Pero adira boundary itong maras-baras. Maras-baras nga nitong palo. Takloban nga nitong palo. Maras-baras nga nitpawing. Oh, good morning, anay. Para nga na itong mga aton kapulisan. Kaya lang, ayun na yung pagpupuraya. Sing pamanakimbatian, baga. Naiblad kita aga pa. Gimpara ako. Atag kita kabligado man kita lisensya. Pati ito na itong rehistro. May umaging nakamotor. Baga nag-intrimiser nga doha. Pag gimpalarga nga nakano aton. Nga long medat niya lisensya. Nga nakano ko pagkasiguro nga mayat niya lisensya. Nga long pulis balitan to sir. Anak demor kay pulis ato. Ayun yung pagpupuraya. Naging ini sila. Kasing kudigan mo pa yung sugad dito niyo tratamento ba? Kinanglan seryosohan niyo. Eh para ka mo tuturon. Ang diding asahid ito tipakaan yung takloban, doon man latira. Ang diding asahid ha, kung tikan di ka takloban, adi left side. Right side. Ansiyahan. Amot didan nag... Nagadi maupay na noon, dumlalugod na ka nagparing na pulis. Nakaagihan checkpoint, wari gihapon niya lisensya. Nagpakilala niya nga pulis. Anong siring ang pulis na nagada checkpoint? Amo lagit makuri aton. Bro, kay mga pulis kita, dapat kita magpatuman. Magpasubad kita. Amo ito't isakto. Diri kay palalab yun. Magkuhan ka na, kaya baga nag-intrimiser nga duha. Tapos lumarga na ka, nagtore man kuhan. May nakunot niya lisensya. Alang manlak nag-aagrabyar. Ano ko pagkasabot na mait niya lisensya? Diba? Baga na ihanay, baga na ihanay ng balit. Sir, pulisan to. Nganak, demor. Ay, pulisan to. Dapat ginsisita mo. Pagawarin ak makinalabak, ina direk mahebla da kot aga pa. Pero rin ba, yamumutang anak buot nga nak. May da pa ito pipira. So, didaha ko anha, didaha marasbaras, dapat purayon niyo. Hindi rin kay bakay pulis, bakay kay kabaro niyo. Malalampason niyo ito niyo checkpoint dida. Unfair ito para ha din. Oh, bad consumer. Pulis ako, palalampasunag niyo. Pero sinasaluruhan ta kamo kay magkurimot adi aga pa. Napaid kita hit pagmamatat aga pa, dira rumamay pagmamatat aga pa. Balitaw, sige na, mat, buhat na. Kay kun may datalay ni pay ibhan. Ha? Pero kay maram ka makasangkayan, kumbaga sing paman nababadiklak na nato nini. Namataman lagi hapon kita. So, amin ni baka sangkayan, balitaw, inin na ano may da, yan na lunis nga daw, ang katapusan ni lunis itong bulan, pizza 28, so, kumbaga damo itong mga, kumbaga, mga significant yan na. Ha? Una, unfiling itong certificate of candidacy, supposed to be, niyan, kung mamadadayon ba, para kung igdayon niyo iton. Kaya may balaod naman, lagi bisan may balaod naging permanent president igdayon ni Tio Reyes madadako nga problema at kumilik tinuod la kay ano niyan. Ha, likewise sin nga daw ang gimpapamulat han nga tanan yan ala ko kasayod nga may dangayan kunting power itong impeachment court kay gimpakera how about kun hi Mayor Basti Duterte itong Dabaw, dir umetender kay susumpi na yan na. Agin sumpi na yan yung mga kasangkain, ma-appear hiya yan na, impeachment court. How about kung diri umabot, o diri inin na ano ka ito, matinder? Ada kay papadakop hiya. Kaya may dakuntim power itong presidente, ay itong impeachment court. Pero itong pinakadakogod yan ang balita, mga kasangkayan, inin na with regards sining transport strike. Ha? Despite mga kasangkayan nga may da na an ira ginaaro nga inin pasahe increase sa pasahe inin before itong transport strike mga kasangkayan ay suppose wari din hi ambot dik maram kayo no din ato dur kitang ka mga pasib. Kung ano man baga nagiging karigo-digo dito ha Metro Manila din hiha at mao pa'y nalaliwat. At least baga diri inin na apektado ito natin mga commuters, di ba? Pero na siring nga daan itong LTFRB, ito ngayon sa gunson nga inin ano ka mo, ano kaya ni, inin transport strike. Bangin na mabutit punto pananggalan ka muna mo nito niyo mga prangkisa. Oo, kaya kumbaga, gimpa-paralyze, ginsasabotahin gobyerno ni. Despite mga kasangkayan, ang demand nera actually, increase san pasahe. Gin-increase san nera, pero despite may increase it pasahe, nagpadayon lagi hapon ni Rayton Ira strike, transport strike, manibilang ang piston 2 days, ini mga kasangkayan, diriya na ngayon, buwas ng 30, 29 and 30, but effective yan ang adlaw, Lunes, September 28, uminto ang presyo ang pamasahe pang publikong sarakyan. Samtang igindudusu, lagi hapon, plano nga transport strike, itong transport groups, manibilang ang piston, itong iragi, protesta. May tungod din itong padayon nga pagsirit, itong produkto, itong petrolyo, presyo itong petrolyo, o itong lana. Despite mga kasangkayan, madananira 12 pesos nga subsidiya, ano pa din may dapat nira iba nga mga inano kay to mga financial assistance likewise adi gintugutan na hera nagrally mag transport strike lagi hapon so adi alaro mito na aprobado bag-o nga inin pasahi itong land transportation franchising regulatory board LTFRB tika nga 3 in magiging 14 ini madaling istorya 2 pesos gayud au 3 14 pesos gayud peso gayud iton na minimum nga pamasahe iton ordinaryo nga jeepney kada 4 ka kilometro nga kada naman kilometro succeeding kilometers 2 pesos baga mabugat ini 2 pesos succeeding kilometers
1: So, ang minimum niya nga 14 para lahin 4 kilometers, tama ba? Magsunod, maglima na nga ni, additional nga 2 pesos. Masakit ini. Para naman itong mga modern public utility jeepney, so magiging 17 na ini, ang minimum nga pamasahe nga may dahil ni kadugangan nga pamasahe 2 pesos ng 40 centimos. So, ang city bus magiging 15 ang minimum para 5 ka kilometro ng may kadugangan nga 2.46 kada liwat succeeding kilometers. So, itong mga air condition bus mataas 18 ang minimum pamasahe ng may din ni 3 pesos liwat kada succeeding kilometers. So, amin ni mga kasangkayan, ano? Inquire na lang kamo. Waray sumiring din nga for only para lang dito NCR or Metro Manila or din lang nga lugar diri. Ha? Nationwide ini mga kasangkayan. So, kinahanglan may da kamo fare matrix. So, nasiring ginamamandaran han Department of Transportation ang mga operator nga magpaskin ang bago nga fare matrix ang padayon lagi hapon ang discount han mga estudyante, senior citizen, ngan mga PWDs. So, adi na, iginatag na era. Yan na, effective nga adlaw mga kasangkayan. Pero, ayaw ka pagpauminto ngan kita nga mga commuters, ayaw kita pagbayad liwat kung pananglitan waray nera fare matrix. Ano itong fare matrix? Ginaaro ito LTFRB, kinanglan igin papaskil ito di dahiton kuan, di dahiton sarakyan para makita itong publiko, makita itong commuters nga amon nin itong bago nga pamasahe para waray dirigbati. Ha? Kung waray ito, diri pwede pa pagpauminto hiton kuan, hiton na kini, hiton pasahe. Mabugat na ni kaupay para hadton igkasiko ordinaryo nga mga magtatrabaho gobyerno, likewise od didiha pribado. Napakianan na! Pero amin ito natong dako nga pakianan, no? Kaya di nakuha naman ang iyo karugsingon, ang iyo gusto. Sigin na grant naman o minton papasahi. Pero nasing tiltip arbi, sige, padayon niyo ito. Magpadayon nga ni kamo itong iyong transport strike. Baabot it punto nga pagpapananggalan kamo itong iyong mga parangkisa. Nakaintindi kita. May tungod itong pagmahal. Iyon o mga kasangkayan. Iyon nga pagmahal itong presyot lana. Ito number one kung din hinga ininapiktado. Ito nga mga transport group. Kaya hirap napalit. Napalitiran gasolina. Aros time to time. Ha? Napalitiran diesel, salitira itong inin ano ka ito, itong direct nga piktado. Pero labot itong diri karong sigun nga hirala, may daliwat tinatawag nga mga indirect nga affected. Hino man ito. Of course, number one din na itong mga diri namamalit, pasahero, kaya nag-umintot presyo la, napiktado, hira diri la, mangudirikta. Likewise, itong pag-umintot presyo itong mga papliton, may tungod kay nag-umintot presyo lana, amo itong mga indirect nga affected mga kasangkayan, hindi nga pag-umintot itong presyo lana. Okay, taka, maubos itong presyo itong kwan, presyo lana, pero ipakiana, maubos ba't presyo itong papliton? Diri. So, hay naman DTI. Hay naman na natin mga price monitoring unit, group. Di ba? Manit sinising, makatol na gadaw ulo pero rin kita mahimo kaya amo ni itong kuan. Amo na lang, imbis nga naglalaom na kita kayo, no, mga kasangkain, once magkadahin na ceasefire 7 days ngan inin itong Iran, ngan itong US, kaya amo man ini itong usang rason kung kay ano nga nahataas itong presyo itong lana. Di ba? So, kananos kasi ba na? Maybe dako ini nga epekto para ito na itong presyo lana. Pero nasiring na itong president in US. US President Donald Trump, diri ako. Nadiri. Mag-uul. Baga mabugatay na inisigi daw. Kung kada adlaw ka, kung kada adlaw ka nasulod, usala ka ride, ito imo. Butang talar 2 pesos itong uminto, itong imo pamasahi. Dos ito ngadto, dos nganhi 4. 4 times 7, pira iton, 28 pesos itsimana. 28 times 26. Oh, 20, tama, 26. Ha-private iton. 28 times 26. Kaya ano nga 28? Kay, itos kasi mana, 28 pesos man. It ma-iiban iton imo, ano kayo ni, may iban iton imo income. Kay lagi, nag-uminto naman it presyot lana. So, niya. Kaya ano nga 28? Kaya di ba 7 days itun kuan, 7 days itun usaka simana. Pero actually, itim trabaho lang ito. Kung ada ka private, unom la. So, unom. So, kung tag 2 pesos, ituminto itun imo pamasahi, back and forth, 4 itun. So, 4 times 6, pira. 6, 6, 12, 24, di ba? 24. 24 times 26. Kaya ano nga 26? Kay 30 days man iton 1 month, di ba? So, 30 days less 4 kay 30 days less 4 kay ano. Ito na dah pribado, may daman niya kuan nga libihan usa ka adlaw, di ba? So na 26 sila. So amin ni magkasangkayan itong kwintada, 24 times 26 equals mamay kay ton 624 nga may iban hay mo kada bulan. Kada bulan. Nababaro-baraton na nakukuang-kuan din iton kuan anay ha. Iton ada gobyerno kay ano, Saturday Sunday waray manira trabaho. So ito natitilugod hini makasangkayan nga da ko nakaupay ni paren usang nga magpasahi pala ito na. Pasahi pala ginirestoryahan din hini makasangkayan ha 2 pesos nga uminto. It kwintada ito ang succeeding pala nga one ko how about kun kay nasering succeeding kilometers for example 14. It succeeding kilometers niya 2 pesos. So, mag 5 kilometers na nga ni 6 pesos. 7 kilometers ma-additional. Tama ba ako? Kaya may daman succeeding kilometers. Tag 2 pesos ko, no? Or 1 peso. Depende itong sarakyan. So, dako na inikaupay mga kasangkayan. Nga kaibanan para itong imo inin supposed to be take home na. Sangkay nga naman. Di ka man pwede nga. Di rin man masahe or else. Ano man, magbabaktas ka? Pwede. At least may mga subsidiya in here, may mga subsidiya pa in here. Pero rita mahimo kay you know, gintugutan man. So, nadipindi la siguro ini about kut mga commuters lo magpakarsada. Angay tagan lo at i-grant lo at itong request itong mga commuters kay may nagrupo lo at mga commuters. Diba? Kahit number 1 din yung apiktado mga kasangka itong mga commuters, ano't may tataboy ni? For example, ikaw namasahi ka. Ha? Namasahi ka. Namerkado ka. Nababaligya ka. Pag liliwateyo, may nimbabaligya, ipapatong mo. Diba? Amin tinatawag na transportation cost. Eh, mahal na't pasahi. Ah, manggod itong kumun. Timpinalitdan at pinatungan, may tungod itong transportation cost. Mare, kayro ganman in tawon. Hanig kasi ko mga kablas o rig kasi ko mga pobre. But anyway, mga kasangkayan, so yan na Lunes nga adlaw. Uy, half day la yan ha. Half day la yan na. So alauna waray na trabaho kay family week. Ha, family week kada kuan na ini kada tuig ini. Every September 28. No, iba ito yung pagkena, imbis nga bumuhat na, pagkabating hapdi lang, alam, uuhapdi nga, hindi nalang kumasulod. Para whole day. Dugdur, kuntin na. Iba ito, daan na plano. Naglinag-abon kagabi. Nga lang, sige lang, hindi na magmasulod buhas kaya. Hapdi lang. Pati yan na siguro mga estudyante. Uy! Buhat na. Now, itpakyan ha pagkaya na. Kun maatinder ba hi kwan, maatinder ba kun hi, ano kayo ni, maatinder ba hi inin mayor, Davao Mayor Basi Duterte. Kaya kung di rin ko rin umatinder mga kasangkayan, ipapakuntim ini. Pwede lang ngayon itong, may kuntim power ngayon, may kuntim power ngayon itong kwan, ano, itong impeachment trial. When we sing a contempt power mga kasangkayan, for example, ipasugpina ka, diri ka umabot, diri ka umatinder, palulusaran ka inwaran tabaris. Ba't diri la suga diton? For example, aadto ka dito, sa kang testigos, nagbinuwa ka. Pwede ka gihapon ipag-contempt. Ano ba't may tatabo? Pre-presohon ka. Diba? So, makadto ba? I suppose, makadto in hiya. Or else, nada kay tutod on hiya. Ha? O tutod on hiya mga kasangkain. Now, ang pakiana, itong vice presidente, pamati ko, kay nasiring pero temprano nga, pwede hiya makadto, pwede hiya diri, kay, kumbaga, well represented man hiya, pinagi ito niya mga lawyer, ito niya mga bugado at defense team. So, diri applicable itong kuhan. Diri applicable itong na contempt power nga ito itong vice president, itong subject, itong impeachment, nga dilahad itong mga imbitado nga diri makad. Ha? Okay, ito na ito mga kasangkayan. Kaya damo itong nagpapamulat niya pagkaya na. With regards sini, itong iya kung kay ano, hostile witness sini actually. Madaling istorya, diri ni witness itong prosecution. Ha? Diri ni hiya witness. It paki... Iton tuyo in haiya, kumumiyor hiya. Gipapadarahian tanan nga mga dokumento nga may datran, nga iging katransaksyon ang City Hall, Hanjin Corporation, industry, tama ba? Industry ba ini? Awanit ko nini. Basta something suga dito. Nga ini nga Jin Corporation, mga kasangkayan, in nahideclare ini ni Sara, ni BP Sara, denton iasalin. Nga kundiin damo ang mga transaksyon hini, mga kasangkayan, nga da City Hall, mga catering services man hini. Likewise, may mga food chain gihapon nga nakangaran, ngadtukan, bipisarahan, iyasalin, pero inin, ano kayo hini, damo ang transaksyon, you know, mga kasangkayan, kumbaga, ang conflict of interest na kada. Nakada kay diri pwede nga answer nga niya nga diri ka pwede magnegosyo ayon nalang kita hiton kay no damot may dasuga dito nga aada ka hapudir may nimo negosyo likewise kay ang conflict di ko no pwede di nalang kita hiton for delicadisa nala nga ikaw Mayor Duterte magkakaada kahin mga inin services, City Hall, representing itong city government, como mayor, makuha kan servisyo, itong imubugto, amo itong conflict of interest ito nila. Diri pwede mga kasangkain. Takay niyan kay damo, nasiring itong prosecution. Dad ang adaan, itong iyo mga papel, dokumento, nga kundiin may da niyo transaksyon, hininga Jin Corporation nga ng city government. Diri man pwede nga diri dadon niya. Kaya, you know, once nga magsiring itong prosecution, hamadaling istorya, may danat nira kopya. Di ka pwede pagbinuwa, diri ni mo likewise, pwede alter itong nga kuan, mga documents. Kaya, no, may dana ito kinakaptan itong prosecution na pagkaya na pag-confirm nala ito mga kasangkayan. Ha? Ang madaling istorya, Rico Punera ngayon tanan. Tigang han blood control, nga dihan mga services, mga may kadamo itong mga food chain ngayon. Ay larom hiton na inin pagdumara hiton magtiayon, and yet warin nire i-declare han irasal in, warin nire ibutang deton irasal in, ngan waray nire, waray kuan, waray dividend. Waray dividendo kung ang kadamudamuhan ira mga negosyo. Pero kung makikita natin ito ira gasto, makikita natin ito ira bilyonis na mga kasangkayan. Ano? Baga nagtitika apiki. Pero yan ha, may dahurub-hurub na siring. Although waray pa i-confirm itong defense. Nga posible kuno i-boycott. Diri umatinder itong defense sa pagkaya na itong defense team. Diri kay may tungod nga hibasti itong makadto, himir basti itong maatinder. Kundi nagproprotestera, may tungodan paghabubuhan threshold mga kasangkayan and voting threshold. Ha? Pero nasiring itong prosecutor, nasiring itong impeachment court, bisan waray hiradida, ngan it may tataboy ni kung pananglitan diri ramakadto. Mag-a-assign itong impeachment trial, impeachment court, mga kasangkain, hintagapaw. Dayon lagi hapon. Ha? Madadayon lagi hapon. Di record ito pwede. Di dan Wednesday, ang nag-walk out mga kasangkayan, ang minority. Di ba? Nag-walk out hira, kay nag-adan votation with regards ito nga pag-ubos itong threshold and two-third han present from two-third from two-third han kuan han na ano kayo ni? Two-third han members to two-third han present. Ano yan? Delinya si Cyril Montisa. Cyril, mga pahingaga.
2: Mga pahingaga, Manu Dani, ngayon sugat man na natin mga kabibes nga nagkikita natin Facebook Live, ngayon nanmamati hanira mga radio.

0: ipon, pini, gumawas na habar. Kakulupan-kulup, nga napagkaya na ang alad sa Kupiton Par, intertropical convergence zone, gindudominar niyan, Palawan, nga Visayas, nga Mindanao. Nga naway ito pa, nakikita nga maposibli sumunod kan Queenie hapagkaya na. Waray gihapon gail warning giniisan pag-asa para yun ang adlaw din yan to repeat salit anaton mga kabaybs nga nagpapakabuhi ang kadagatan pinagyan pagisda talawas kumanto hadagat pagpakabuhi basta magikmat lahiran mo upay para liwat hiram makalikay hinan pa man ng mga disgrasya nga posibli manabo samtang hira to kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na natin mga kabaybs nga mabiyahi ang adlaw pinagihadagat talawas gihap pagbiyahi kay siring ko pa man kanina waray gail warning nga ginisan pag-asa dinatropit nga habugos nga sinirangan han Visayas anaton real time nga temperatura di natakloban na nakita 25 sentigrado na pwede mabuti 33 sentigrado iyan ang adlaw. Anaton adlaw masidlit ni Ronian di na maiha alas 5:20 na ubi sinidlit na ngayon alas 5:20 na ubi patutunod diyan niya kulog alas 5:32 naton daylight time niya ng adlaw di na takloban may dadusi ka oras ng 4 minutos tikang didi happy day remulate inin Heroel Montesa ani weather presenter mo pa nga aga ha tanan nganda mo salamat.
1: Damo gyapon nga salamat Sir Roel Montes sa mga kasangkayan na
2: napakianan la.
1: Anyway, sige, balik kita para hiton niya na mga kasangkayan ano. Nasirin ko pa man inin na igpapatawag. So kun pananglitan diri ko no makantol, do wala pa confirmation. Pero ada social media nga bagahin na posible ko no magboycott mga kasangkayan itong defense team. With regards kumbaga na kumbaga aton baga nabido. Waray katunaw hirahan pag ubusan na inin voting threshold. Ha? Problema ni ra nga dako hapag kaya na. Kayo no mga kasangkayan, maram kamo, maram bayan naman kamo nga kumbaga kampante, kumbaga IBP Sara, kampante bisan nganit nga iyang mga kuan abogado. Oh, kumbaga formalit ba akong pagkita nga para sigon nga diri ni ra gini-ignore itong trial or itong proceeding mga kasangkayan. Kaya kumbaga singon, di man kita nasiring nga inin, mga kabataan ng mga lawyer ito yung ipadara, igtutugbang ni mo nga dihiton ko, di ba? Pero kaya kumbaga sing paman, kampantira, tinood, kampantira. Kampantira, ngan, kumbaga, di ba nasing sara, wariton, warito ko, bisan tiya kabugtuan, wariton, kuan leton, pamulitika leton, warito, kaya nung kampantira. Eh maaram hira nga diri makakaabutin 16. Ha? Maaram hira bisan waray didaan ira pira nga mga an ira mapira nga mga kalyado kulang hiran upat or kulang hiran pira. Di lagi makakaabot hin 16 nga 2/3 hiton old members. Takaya na kay nagbag-uman. Naglipong tira ulo kay nagpahabubo. Kuan man la itong kwintada pagkaya na kunin at present la igu-iguan kuha-kuhaan mga kasangkayan sa alit kumbaga ang twist mga kasangkayan kumbaga naruba ni Rakamada pagkaya na naruba ni Rakamada kay you know kumbaga na di ay sos gagad pag kita ito bes ito nanon bes pa nanhiluan la tira di la dida ha bes pa ano tira pagbuhaton di rin lagi hapon makukunviki kuan sara kaya di rin makakabutin 16. Hindi rin makakaabot tinood liwat kay Tricelar. Kukurya ni Ra. Takaya na kay nag-ubos man. Higing dalaga ni Ra Supreme Court. So, yan na. Baga, kumbaga, sing paman, nagpapaabat hiran kabido, kasubo, kay ano, kasugad. Salit. Ha? Itunta, kay waray pa confirmation liwat itong kuhan. Waray pa confirmation itong ano kay ni? Itong na... in defense kung tood or diri nga diri o kung mabuyko ibubuykot nila. When we sing a buykot, diri maatinder ito na impeachment trial hapag kaya na. Pero nasa rin ito impeachment court nga waray man ito problema diri makarulang tira pagbuykot kay mag-a-assign kami taga-pau. Diba? Ito hearing di dia korte. For example,

0: pulsa nga preso na doon nga to, rin mong abogado, nasing rito to, sige, bil nga di, oy, pagtawag rin itong tagapaw, kuha na di, inindipinsa ita di, na akusado, kay wari abogado, di ba? So, wait and see kita, ha? Standby. Niyan, pagbalik natin, itpakiana, madadayon ba yan ang adlaw itong filing itong COC? Di ba? Since nga mayda naman, orging pirma naman itong presidente, itong postponement makasangkayan, itong barangay ng sangko ng kabataan election. Kaya nang adlaw, supposed to be ang pagtikang han filing ang certificate of candidacy to October 5. Madadayon ba? Magpapadayon ba? O diri? Standby. Kaya nung dumanay.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Southon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen
1: at glutathione pa.
2: At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Gawa sa pinaghalong mangustin,
1: moringa,
2: spirulina,
1: garlic,
2: plus
1: collagen
2: and glutathione.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
1: lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran, agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
4: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 ko anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin, kay gamera man akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
6: DTX 500!
7: Mabalis sa mga butika.
6: D3Bio!
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Oras makasangkay, alas 5.39. Buwat na. Half day lamang ko itong klaseng ang trabaho pagkaya na. Good morning, Anay. Para nga dakan Dr. Dipas, Dr. Esther Dipas Abuyabo. Likewise, si Jan Max Minosa. Good morning po. Anyway, may program ako, may online program, may podcast program ako niyan. Alas 9 bigid, alas 10. Open ako ninyo. Bill nga lang niyo ha, Facebook. Real Talk with Dan Arquias. Alas 9 bigid, alas 10. Every Monday and Thursday lang kita. Anyway, sige. Inin, anpakian na magkasangkayan kun... madadayon ba itong filing itong COC or Certificate of Candidacy? Yan na nga adlaw mga kasangkayan. Kay supposed to be an era calendar of activities beforehand na inin balaod nga gimpirmahan pala ang presidente, yan na antikang han consider as election period. Kay once mag-file ka itong imo Certificate of Candidacy, ang madagal istorya, sulod na kita itong election period, diri campaign period niyan. Election period. Now, itpakiana din hi kung inin madadayon ba. Though, dahil nagsiring itong kumilik, and likewise, ang petitioner, nagsanibwer sa yana itong hi Attorney Romulo Makalintal, likewise ito ng April nganim pira pa nga grupo nag file kundik nagsasayop yan ang adlaw hira na file petition nga sa Supreme Court kay ware man ang Saturday Sunday Friday late naman ini pirmahan saring ko pa man ba pamati ko baga technique ini para diri makadalagan now ang pakyana kumbaga haakon nga kay nasiring itong kuan ha nasiring itong commission on election. Iging papaundang ko itong Commission on Election, ang tanan ng magtiribidad, kaugnay hiton o may pagisumpa hiton 2026 Barangay Sangkod ng Kabataan Election BSK. Human in pirmahan ni Presidenta Ferdinand Marcos Jr. ang balaod nga kundi nagpo-postpone dan maong eleksyon nga nakatalaan Nobyembre 2 to 2026. Upod din hiton iging papaundang amo ang pag-file and Certificate of Candidacy ngan an mga kasunod pa nga campaign period ginkuha gihapon han na commission election an mga igindidiri ha nga anay igpapatuman may tungod hininga nakatalaan nga election supposed to be by November 2. Pero magpapadayon kuno impira nga papangandaman upod na din yan pag-imprintahan mga kadugangan nga baluta, accountable forms, election day computerized voters list, ngan posted computerized voters list, kutob makumpleto ang kinahanglan nga damo. Igpapadayong gihapon ang naka ininbinbin nga mga procurement, delivery, and mga form ng election supplies, ngan mga naimprinta, nga napalit na nga mga election materials, nga kundi iniigtatagula, nga magagamit itong sunod nga Barangay Sangkod ng Kabataan election. Magpapadayon naman itong voters registration para itong 2028 national and local election katinikangan itong ikaduha nga Domingo itong Nobyembre 2, 2026. Amin itong initial nga kalendar mga kasangka. Initial since nga diri pa man final. Now, itpakyan na kinasiring didi. Igpapaundang han commission on election ang tanan aktibidades may pagisumpay hiton 2026 Barangay Sangkod ng Kabataan election. Upod nga igpapaundang din hi iton pagfile iton certificate of candidacy. Now, pero ano ba ang activities igpapadayon nila. Kaya no, makorelate ito. Kaya may mga kontrata na ito. May mga contract. In fact, it iba hindi. May mga ini mga supplies ba? May mga initial na hindi. Kumbaga may mga advance payment na hindi. Kaya in the first place, magagamit pa man ito, sunod nga barangay. Ikuan lang, store lang maupay, himusan lang maupay. Now, itpakiana. Since nga diri pa man, hahapagkita itong kadiri pa final, both sides makasangkayan, it petitioners, nga sugad man itong commission election. Itpakianan din eh, kung iguo ko itong filing itong certificate of candidacy, when we sing filing itong certificate of candidacy, inin adton mga kandidato pagkakagawad pagkakapitan han sanggo niyan ma-file her tira setu kun mga kandidato ma-file kay tunay certificate of candidacy now kun ipapaundang iton papaundang kay up to October 5 pa ni niyan pag October 5 makasangkayan butang tanla October 6 magpalusa din TRO iton Supreme Court waray kandidato. Diba? Kaya ano, waray manigpadayon ang filing ang certificate of candidacy. Amot siring itong commission on election na siring itong commission on election. Ipapaundang nira. Ba't kiton naton kay bangin nag-iba? Kaya ano, kuhan ini, September 26 pa ini, magkasangkayan na statement on commission election, adahin nyo sa nga tabloid. Oh, gin kuha ko lang ni kanina para maging may edad kita maging basis. Bangin, so 26, 27, 28, yan ang adlaw. So, 26 ay suppose Saturday, sa Sabado, ining statement, nagpapaundang anay. Amo itong nakikita ko din, eh. So, anon man ini? Tumpa ng litan. So, maybe, mag-iiba na luatin schedule para in filing itong certificate of candidacy. Maruruba itong Iraq 1. Maruro ba ito nira inano ko ito timeline hiton commission on election, di ba? Labot la kun igpadayon lagi hapon kay naitabon inihan panahon way back 2022 nga nakapira na igpostpone ang election, di ba? Nga mabut ang punto makasangkayan nga late na magpagawas na nagadaan ang election, nagadahin kon makasamin nagadahin holdover capacity. Diba? Kaya na-postpone man ang election. So, gindalagan, way back 2022 ada, gindalagan ni Makalintal nga to Supreme Court. So, na-postpone man niya, wara election. Nakadto Supreme Court. Takay, nagpalusad ang Supreme Court mga kasangkayan, unconstitutional ang postponement. So, ang nakada nga holdover mga kasangkayan, nagkaada ng eleksyon, pero ang holdover, iging kidar ang Iraq 1. Iging kidar na ang term. One year, one term. Iging kidar nga. And ngayon yan holdover, consider na ito nga 1 year. That's why nag two years na lang mga kasangkayan, ang term. After an election, han barangay sanggunan kabataan election. Kaya iging kidar man ang, supposed to be 3, iging kidar man ang 1 year, kaya nagkaada man ang holdover. Diba? So late naman mapalusad ang intindihan ni Supreme Court kaya diri pag file nimo pag kaya nabuhas may dadirit so diri inaabot pati ang CMCM kaya lang may tungod dito mga panawagan ganiton urgency of course gitatagan gihapon dirhen hin ano kay to gitatagan gihapon it nirahin priority kaya lang siyempre mas may da mga priority pa hiton diba so amin ito may tatabuh pag kaya na kung pananglitan diri makasangkayan mag-file hiton diri yan na kahit na siri nga diri ko no ba't kitong talak e bangin nag-iba e may dalot nasing na nga magpapadayin ko itong filing di kita maram pero kung kikiton naton didiwaray statement bago hiton commission election ba't diri kita maram kaya yun know, bangin may directive niyan kaya may tatabo kung pananglitan since nga may na naman balaod nga postpone it election diri ma-file in COC. How about after hiton October 5 nga amot deadline ito submission hiton filing hiton COC di waray kandidato kay waray man nagfilehan kuan certificate of candidacy kumbaga sing pa man nalubog na ruba lugod ang election pero maram kamo mga kasangkayan kumbaga ako ba kay maram kamo maganda da ako itong posibilidad nga inin magpalusa din TRO itong kuhan. Aman itong immediate ni nga aroon. When we sing at TRO, masaring karuksingon ito, magpalusa din restraining order itong commission on election, itong Supreme Court, nasiring ito nga. Ito nga ginkuanan, ayaw aan ay implementi ito. Nga gimpirmahan yan ha itong presidente. May datin itong mga mga grounds or mga explanation itong Supreme Court. Diba? So, manilang istorya, dirig papatuman anay, magpapadayon kung ano-an, di ba? Pero, napapaw sa labali ito ako, you know, ay ano kasuga din eh? Ha? Nga kundin, basta kung naabot itong eleksyon itong pagtaga-barangay, mga kasangkayan, damo diritso at nangangawkaw ito din na nanginginlabot dahil, hindi kay pariw unta kung ano ito natatabot. Synchronize itong midterm, itong presidential, itong local. Waray man mga intervention ito aton mga magbabalaod. Pero outcome, pag-aabot nga ditong pagtaga-barangay nga sanggon ang kabataan election, kada mo hindurot nag-i-interest, kada mo hindurot nanginginlabot. Diba? What for? Kaya anong horilat niyo tigda ko na siya naman lamang ito? Nga 4 years supposed to be, ada okay na, gimpirmahan na, okay na, 4 years, yan na. Ba, since nga may, ano ini, may tungod ba kay, ano ini, may tungod dito naghimot balaod, or ano, din sasalang-alang din ito presidente. Ito yung mga kalyado, di diha sinado, o ito yung mga kalyado, di diha inin na ubos, or ha, House of Representatives, or itong mga, itong katawhan. Naging kukuhaan niyo itong katungod para magbumutos. Di ba? Nakikita ko, may tungod kay Ade, ginhimo, majority, ito na itong mga senador, majority. Bagan, so ganit ginsasalang-alang, tama ba Mr. President? Diri naman gikikita at kabugusan, makatungo dito ang tagsa-tagsa. Bagan tamot nakikita ko kapag kaya na. Nabangin masina ini niyan haakon, kung pananglitan diri ko inipirmahan. Bagan tamot nakikita ko kapag kaya na, diri maupay tinuudla. Now, it pakiana, okay, 5 years, 2028. Ano naman itong assurance itong publiko? Nga di rin ang kakaw-kawon, di rin ang lalabtan utro. Magpapadayon na ininga dahil itong kasta. Kahit number one, hindi nga makakabinipisyo, kumbaga binipisyo naman lamang it baga nakikita natin din. It mga incumbent, of course. Imagine na, may 2 years pera. May 2 years pera mga kasangkayan kung pananglitan. Dire ini palusaran or dire i-declare inihin na unconstitutional naman itong Supreme Court. Ngan ida ko mga kasangkain kaya no, may da na president. Ngan amo lagi hapon itong petitioner hinihapag kaya na, I suppose nga amo lagi hapon tigsasayit ito na. Diba? O, kaya baga dire maupay mga kasangkain. Ngan previous gin-declare nirang unconstitutional, andit yan na, amo lagi hapon na petitioner, ad additional, nampril, ngan iba pang grupo, nagtikadamo ang petitioner, master ng Supreme Court nga, constitutional. Diba? Di rin lang kita nagsisiguro, kaya ano, di pa man di man natong pwede diktahan itong Supreme Court hindi ni, but yan o mga kasangkayan, kita ito nakikita ba ninhinga, inin, how about ang mga hago naman lain tao nitong Commission on Election, gasto likewise itong mga Pilipino, kaya di rin man ini kang Garcia, kwarta personal or kang non-presidente, di kang maninit aton mga buhis. Di ba? Waray. Param ka mo itong extension, itong, itong kaluagon itong term, pamati ko, in usang tinuod nga nagsiservisyo, diri ini, diri barometro itong imo, kuan, it, kaluag itong imo term from 3 years to 5 years. Diri. May tungo din itong sinseridad din usang nga kandidat or usang nga polit, usang nga in barangay official. Tinood lang. Ay, you know. Ay, pagsiring nga kung kaya ano gimbalhin ini, may tungod kahit mga 3 years term merla, mga 3 years term merla, or inahimon ira. Diri naman. That's why diri garantiya it paghalawig itong imo term. Hit service yung ginahatag ni mga dito yung mga mulupyo. So, na-dependent kay damot mga, in fairness, para nga dito natin mga barangay official, incumbent kapag kaya na damo-damo din hira ng mga tultul. Tama ba ta akong term? Min, diri, mga nagsiservisyo ba? Maga diri maupay, in term nga masin tultul. Kaya itong opposite tultul. Diri balitaw. Hmm? Oo, kaya bisan nga ni, may da mga incumbent makasangkayan. Nga, gusto nira gihapon nga, inin, taagan gihapon hinigayon, iba nira nga mga constituent na magkaadan eleksyon. Diba? So, amin ito may tatabo, kung pananglitan. Hmm? Okyun manggod itong filing itong COC pagkaya na, up to October 5, since nga may bagong nga balaod. Consumerin Supreme Court, diri, unconstitutional itong salit diri ana ito kinanglan igpatuman hapag kaya na. Hindi na itong after itong 2026 nga eleksyon. Kinanglan mag-eleksyon ana hapag kaya na. Waray kandidato. Kaya ano? Waray managfile ang certificate of candidacy. Kaya mo't sering eleksyon at kumilik. Pero kiton talaga. Bangin, mga kasagayan, nagbago itong kuan. Nagbago itong commission eleksyon nga. Bangin, filing hira hiton COC yan ang adlaw. Bangin lahat dire ako sure. Anyway. Kontrol niya na. May dako podcast program. Alas 9 gina alas 10. Real Talk with Daniel Kies. Up, digihapon ako niyo. Engineer Sam Lachica, Engineer Mawi Liren, naman hika vibes Dani Morbus Rikis. Nagpapasalamat tani pa dahil niyo pamati. Maupay nilwat nga. Aga. Aton nga tanan. Napakaanad na!
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the latest sports complex. Get ready for Unfiltered. Talk Laban, the voice behind the hit, Para Luman. Addy, old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit, Makers, and it's Showtime performers, Baby Dolls. And Flash from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Benny.
3: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: It's Addy, Baby Dolls, Benny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
4: Powered by Enigma Events and Production Incorporated.
5: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
6: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
7: Oops! Paglilinaw!
8: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong puto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
9: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
7: Oops! Paglilinaw!
8: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
10: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
7: Oops! Paglilinaw!
8: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
11: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
7: Oops! Paglilinaw!
8: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
12: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
7: Oops! Paglilinaw!
5: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 400 ppm. Depends sa imbang, hemoglobin level, at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
13: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: kabataan na from radio. Mama mo,
1: FM radio ang bet kasi alubet.
0: Opisina sa biyahe, wala silang masabi. From radio ang bet kabay sa malubet.
1: Barbero at masahisa sa
2: this is FM radio. FM radio. Favorite music radio.
3: Alas 6:14.
4: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
3: Good morning, mapahingaga mga kabugduan. Adlaw yanahan, Lunes na naman. Pitsa 28, katapusan niya Lunes ng adlaw, Setyembre. Sika third to the last day, hininga bulan, Setyembre 2026. Kay ma-Oktubre na, hita pirakadlaw. Inin mga Miyerkules ng adlaw, Huwebes ba? Pitsa 1, bulan itong Oktubre. Maupahing aga mga hinigugma mamarati, Damo to na aton balita yarang aga, waray man kabarakanan aton kahimtangan aton panahon kay pamati ko nakagawas na Philippine Area of Responsibility ang kimbibinantayan nga hana pag-asa nga bangin mahimo nga bagyo nga sugan man kaninahan alas dos hana maagahon hininga pizza, no? Ining tinatawag nga suragi, no? Formerly Queenie. Minomonitor, pero adto pa hagawas hit Philippine Area of Responsibility, no? Gini-expect unta nga magiging mapasok na ininga panahon. May tungod dito na tinatawag nga El Nino phenomenon. Pero ambot nga baga may uran pa man, ha? Kita-kita analaniyo nga monitor. Pero didihaton na ita kahimtang itong panahon in waray man baga dako nga mga istoryahon, no? Alright, maupay nga aga, mga hinigug mamamarti, nagkadahin na sunog da. Hadi na kakulup ng adlaw, kagab ibad to, no? Nagkadahin kasunog, no? Didi may lumbang uno, kalanipawan, hara nila didi. PRTV studio, no? Maagahi, waray na liwat update, no? Ha? Kakulop, may dagihap 36 anyos nga babae nga inin namatay, no? Tungod din aksidente hadalan. Didi barangay Bulod-Bulod, St. Bernard, may Southern Leyte, no? May kalabutan hin scooter nga iya sinasakyan. Nawarayan control, no? It scooter diriton gad pwede mga sakahon, mga lusukon, no? Para good light to hit plane. Na magamit ka na nga ni highway, dapat kabisado mo na gudinduro. Diriton ta pwede, di dahiton na masyado ka mga matraffic nga mga lugar o kalsada nga may ada mga dagko nga mga sarakyan nga delikado para biyahe. Dapat didala iton hit baga, you know, kay inin scooter, ada kago dito ha, kalsada expose, waray ka na, ina nakatungtong kala iton, no? Nakatamak kala, nga na delikado para hit ibang sarakyan. Alright, maupahing aga mga barangay officials. Ita sangguni ang kabataan, chairman ng mga member, SK member, ang sugad man mga barangay officials, no? Ita mga barangay, no? An iyo election diri mananayon, no? Ay pinirmahan na ni President Bongbong Marcos ang pagpapospon ang iske ng barangay election. Yan na unta at to nakbagapaghibaro. Yan na nga inin maabot nga Nobyembre. No? Nobyembre 12 nga ni unta ano? Ang election. Pero ini ininuogsod nga tuliwat hita Nobyembre hita 2028. Magi-election anay nasyonal bulan itong Mayo. Pagkahumanhin pirakabulan nga humanhan na election ka presidente nga dati paubos. Tub-tuba ka pagkakonsihalhan bungto, no? Mga pirakabulan ito, magkakadaluhatin na barangay election. No? May da mga reaction, iba-iba ita aton mga nababatian. No? May dada nga ni ma petition, tipakad to Korte Suprema, questioning the legality, hita pagpaugsod, pagpapuspon, it barangay election, nga di rinira inaabuyunan. No? Itira pagkita ini in diri diri nira karoyag nga maugsod pa ito na barangay election, no? Ni na nakapiran ini kapuspon baga na ikatulo na ba ini, no? Na ikaduha na ikatulo ba? As far as we can recall, no, it issue ito dila kay una gusto bumotos it mga tao. Kung nadiri ira papabutuson, nawawara it katungod haira nga magpili hiton gusto nira nga magdumara hiton ira barangay. And kung hinuton ira karuyag nga papagkapto niton ira barangay, kinukuha ito haira. Baga ito hininagaw, may tungod hit pag-ugsod hit election ha barangay, no? Now, ini, in usah hit mga reaksyon hit mga tao, di rin nira karuyag, nga ba postpone, no? Anyway, kung kakaruyagon, hiya malagyap ito't madaog, no? Kung kaangayan pa hiya kumandidato, nga na kaangayan pa hiya ibalik, no? Na, it gusto naman na hit yung gobyerno, kung taloy, no? Nga, di rin magkagasto-gasto, it kumilit, no? It mga baluta, na? Nga na, di rin, binutang himpundo, mabibisi it mga pulis, no? Nagkakadugangin expenses ko, no? It barangay. Pero baga, you know, balota malat gastos. Di rin man good baga sugar dito kabaga dako-dakuan, kabawal man nga ni mga umpanya. Di rin man ini political. Di man nga ni Polito, pangampanya kagad. Pero baga, di riparihot pangampanya in kandidato ha mga hagtaas pang katungdanan kahit kakapitan nga niton kabarangay kagawad, no? So may dama question hini, is this still legal, no? And haton legal iton kay balaod iton pinopospon, balaod ita nagpapapospon, no, it election kay ini diri man ini ada konstitusyon, ada man lay ni ha local government code, so itong local government code act of congress layton, no, nga na kun magpasa liwat it congress in usapa nga balaod para pagpospon ito, ito in mauugsod, no, so ita barangay naman ya level. Una nga baga nawawarayan hini it mga barangay residents na di-deprive hirahit yung ira katungod tira power. nga mag-exercise itong era right, ang tinatawag nga right to suffrage, iti ra katungod nga makabutos nga ha republicanism nga prinsipyo, hira itong magbubuot kung hirahin o itong era papagdumaraon, itatagan ni rin kumpiyansa, ipinaging pagpadaog nila itong election. No? In the absence it election, bisan itong kadak-an pananglitan, majority hairah,

ato ko siguro kung gusto mo na, na taglima ka tuig na pagdumara, no? Ada kay himo alay to nga duha ka term, no? Entitled lahiya pa rin o siya nga re-election, no? Kay kun ini in baga magtulo pa ka term 15 anyos gayo dito. No? Kumparar hanuna nga nasiyam la katuig, no? And term of office han barangay ngan iski officials elected under the proposed act o dininin ti abot nga balaod shall commence at noon of November 30, next following their election. Meanwhile, the term of office of barangay and iski officials elected in subsequently thereafter shall start noon November 30 hana election, no? Aminit inin mga hulat-hulaton tala kung ano gunit detali, no? Hita tiabot nga inin tiini nga magiging Republic Act 12232. Republic Act number 12232 sits at 4-year term of office for elected barangay and sangguniang kabataan officials and rescheduled the elections to yan na unta, no? Pero diri ana na yun, no? Diri na yung piniasyaan na 4 years kundi 5 years na, no? Aminita, you know, it seems nga waray ada kopya ha online han balaod, no? Ambot kun asya ni nga Republic Act 12326, no? An act fixing the term of office barangay officials and members of the sanggunian kabataan to 5 years. Amending Republic Act number 12232 or an act setting the term of office of barangay officials and members of the sanggunian kabataan, no? And for other purposes, no? Baga magamalipa yun gudi kapitan kanang mga panahon, no? Labi na itong baga diri pa hiya ma-graduate kay baga hiya na-extend, no? And pagkahuman kung hiya entitled pa hin re-election, no? Aray labot nga diri pa hiya mahuman makakandidato pa hiya otro ngang kung magdaog hiya 5 katuig ini 5 katuig nga baga pagkinarawat siyempre man may nakikita na ko dito liwat 5 katuig nga kasaragwakon nga 5 katuig ko nga incompetent, no? Salit kay kamo man ito it majority it mag pipili kung asya at mapili baga maiha gudini nga baga pag dinukot ha katungdanan, no? Kung baga diri maupayit ka dumara 5 katuig nga paginantos hindi rin maupay nga kadumara. Amot ada ito dida, no? Wari kita mahimo it ano man ito na pamaagi ni para diri ni hanayon yung balaod ada kay ideklarar ni Hit Korte Suprema nga void, no? Ano nga rason ini magiging void? Amo gud leto takbaga nakikitan nga katadungan na deprive ang mga tao ani ra katungod him pagbutos kay ginogsod na nin una ginuro ogsod daliwat yana, no? Diri hana na yun it election ha barangay. Is this kuno a political strategy? Ini ba in political strategy, no? Kung amo ini nga mga barangay officials na nagbutang ha katungdanan, no, ang mga nagkandidato national office tika nga presidente nga niti paubos kunamo initika nga 2022, no, ada kay

0: amoy ning mga set in barangay officials itig papabilin tubtob nga makapili hit mga mapurma katong danan dito 2028 no? Pwede kong matawag ito nga political strategy kay bangin the same barangay officials, the same barangay kagawad, no? Nga na among nga mga iske gihapon. So, hiran nimo magiging di matika kalirong, hiran gihapon na nimo magiging leader, no? Hiraan na imo magiging supporter pag abot ito national election, no? Kung magi-election, bangin makapurma ang imo kakontra politika nga manhi-instalar ng mga barangay kapitanis, no? Nga na bangin magkarit ha barangay nga makaapikto itong 2028 nga election, no? Baga pwede na ito, masugan ito nga kind in strategy. Bangin itong maabot nga kapitan ha katungdanan, diri mo kilala kay diri mo kabisado, no? Hadton, you know, unang election. Pero bagahin, diri good siguro dito ka-epektibo ya, pagapagkita ko. Kay magkakadamanhin inin election, di dito na pagka-mayor, nagkaada namanhin election na nakalabay nga 2020 last year, ada, no? 2025. Kaya bago na gihapon ang mga ibang waray na makabalik kakatungdanan, either waray na kapili or binabawalan na hira magpare-elect pa, no? So amo ito ta kabutang and sharing paman mano paman bintaha gudi ni tahada katungdanan nga dirira maliliwanan may tungod nga Hirain mai-extend man ito ni ira katungdanan, no? O paya na lang niyo pagdumara hita barangay. Higayon nagyap ini kung may da ka mga kakulangan, may da mga kapakyasan, kahit pagkitahay mo, hani mo mga constituents sa barangay, palpak ka, higayon mo ini para ipakita nga diri kagad man na palpak kay may da ka pa mga purluminos sa duha ka tuig nga nabibilin, no? E di tulo ka tuig, tulo na lakabulan ita bugos para itong 2026, 2027 na, no? 2027 mga kabugtuan, marapak-dapak na gudinihin makarabiti nga na mainagurok it istorya itong tiabot nga national election itong 2028 na magkakaulang-ulang ini it imo pagsamsam nga na it imo mga trabahoon kapag ka nakabatikahin mga istorya may kalabutan it election kahit mga tao ba ang didngon ta na lang it katawhan na waray magpaka-eskwila nga tanan pero pagka mga election ita pagitin sayod gudito permi ita mga tao naga didirigbati naga aragway kay may kalugaringon nga ginmamanok para ito na inin katungdanan na bubutang ha pwesto labi na yung pagka-presidente. Pagka-presidente, ma-influensya ko rin duro ha mga Pilipino. No, diri kinahanglan na humatag hinbadil. No, ay naglulugaringit mga tao pagbutos itong ira kinakaruyag nga presidente. No, badilon mo pa kung ni mayor o ni konsihal dida, baga di kagun hinom duman kung baga waray naman labaga pahalipay, baga panhatag dida itong mga, you know, tinatawag nga vote buying na di naton na ikalirong iton, no? So di pa nga di matatapos yan na siguro iton ma yan nga tuig 2026 it topic ini it mga ginko kuno-kuno, no? Hino iton magiging makusog ang katugbang ha pag kandidato ha pagsulod hiton eleksyon, no? Pero og sa ito tataposo na na ining impeachment nga na gikikinita naton na kung ano ito na magiging masunod, iyan ang adlaw may impeachment trial, pamati ko makadina ha anti-money laundering council it mga dalagan itong pagpresentar itong mga ebidensya, no? Ito mga testigos nga ipipresentar, pati nga ni Ada, former Senator Antonio Trillanes in bangin usay itong mga magiging testigos it mga taga-prosecutor, no? Atat na nga niya ang mga testify, no? Mag-asoy, mag-saysay inin Senador Antonio Trillanes. Pangin gusto good niya baga ibayagyag ito na kamatuoran niya tanan, no? So, amit hulat-hulatan niyan plus iba-iba't reaksyon han pag-ubos han kadamuon ang mga senador nga mabutos na equivalente han two-thirds o kaurog haira na an magko-convict kon ni ma-subject ha impeachment, no? Amo ito ta inin dalagan ito ha pagkaina, no? Na pag nagtatarhog it mga abogado ha depensa nga bangin hira mag-walk out, no? Ngan siyempre na depende la ito hira kliyente, no? May mga senador nga nananawagan sugan kan senador Panfilo Lacson nga kung hikita ka man o magbutos itat butos dapat basar ha ebidensya dire basar ha politika nga basar hit inuugupan na basar hit inin utang nga buot kung ano man nga klasin utang nga buot da dapat itun aton na butos daw in ibabasar hit ebidensya nga gintaltag di dahiton prosecution, no, or depensa, no, bisan pa man kon pananglita na iginubos nan kadamoon han mga senador nga na butos, no, nga diri na disisays para i-convict na akusado dapat ibasar lagi hapon kunohin na ebidensya, no. Gusto naton na ikitan hit mga Pilipino, no? May dabaga naglinotaw lutaw nga may daliwata iginduhol nga minalita malita nga mga kwarta, no? Kaluyo may da giniimbestigar daw itong NBI, no? Nga ambot kon you know ini in political propaganda o may da ini kamatuoran ya talaga na pag-iimbestigaron, no, ha? Aminit inin hingkikita naton nga panibag-o nga palutaw nga balita political nga ambot kon may connection ini nga dito ni pipresentar nga dito mga testigos dinini nga semana, no? Panibag-o nga mga testigos samtang nagtatapos na it bulan hit September nga bangin maabot na ha bulan hiton Oktubre, no? Amini it ada dida ini nga mga kamutangan, no? At iabot ito na bulan hit Oktubre ini in may kalabutan hit panibag-o nga mga, you know, kung magliliwan kasi hin panibag-o testigo o bag-o nga article ha inin impeachment nga akusasyon it ha inadapit nga accusation ha impeachment, no? Siyempre panibag-o naman yung mga testigos na pagkita hini amo aday ni hit baga pinaka mabugat ini dinhi nga na kundiri ako nagsasayop, no, ha mga charges han impeachment ini siguro ana baga pagkita ko aminit waga mabugat ini dinhi, no, ha kitaon naton kon inibagod man it ininatitistigusan ni Senador Antonio Trillanes, no? Bisan pa man kon na masaring may halong politika, pero si Senador, dati Senador, dati formerly Senator Antonio Trillanes, nabasa, nakakabasa, nakakabuking, nakakahalata, nga bagayago rin nag-iinistudyo, no? Hino ini nga drug lord, no? Paano ini nga drug lord naging sangkay, no? Ibinubulgar niya nga hanunang administrasyon, may ada mga kaalyado ng mga drug lord, masuga dito, no? Adi pirit nga pagagin babaliwaray na mga DDS, pero kung baga adala kita habot nga, baga mag-oobserbar kita, dahil kita basing may punto, may ebidensya. Sana kung na amo ganito't ka maturan, hikitan hita mga tao, nga na itipresentar liwat itong mga tinuodla nga na diri kay magiging pakaraot, no? Na ito nga, huwin baga may kamatuuran, amo ito dapat diri dapat pagpakabungul-bungulan it mga Pilipino nga na kita on anay san o sumir nga ura ito, no? Kapag kita anay, no? Ano baga na diri ka nalaliwat nag nakikigkabali, no? Samtang itong aton issue West Philippine Sea, inagtitika paso na, nagtitika init na, nga na, mga istoryaho na West Philippine Sea, in, baga nagtitika bugat na, ambot ko na, matagan pa to ng pagkaon, ang mga sundalo, nga ada di daha, BRP Sierra Madre nga itong ragrag nga igin bastrok nga barko, no? Idaha may Sikantamas o Ayungin Shoal, no? May tungod kay ang mga resupply mission na dadaran pagkaon ito mga sundalo. Waray ko dito tindahan di daharani, no? Waray ito di dahumayan, waray, you know, sa tim kakaonon ma dipindi lahat idudulong haim. Ambot kon may refrigerator ito nida kay waraman kuryente para mag-stack kamuhin iyo makakaon. Kung may adakaman ito pagkaon nida, bangin freezer haton nga na generator lahaton ito na supply. So kinahangla mo gihapon yung diesel, gasolina, kapartit idudulong nga iyo, bugas. Sura, alangan naman wag pinangawil din. Mamamatay ka mo kung wala'y makaon. Tubig naman langani, no? Ambot mapariho itong salida nga water world nga ang tubig dagat iging po prosesyo mo hasta nga nawawara ang arat, no? Nga na nagiging matabang, no? Ay kundi rin na inipakatuon itong aton mga resupply mission. Kay Roman ito natong tanto ng mga Marines ng mga Navy nga adto dito nga nagiinanto sila ito duro ito na iarato nga na pinusil-pusil na nga ito ita. Pero kay bangi pagtikangan hindi ako nga escalation nga na magkadahinggira, no? Salitira lagi ni ilob ito it America ginsaway na ito na China ginsusnan ang America na ginbuhat nga pag blockade nga pag harang-harang nga diri makadangat ang resupply mission hanaton gobyerno nga tutun mga sundalo han armed forces of the Philippines, ha? Nga sumiringan Amerika nga waray batasan itong China, no? Bumaton liwat ang China singa waray ka mo batasan, no? Parang ka mo mga kabugtuan, no? Di rin igin aagihin rasang-dasang na bislaano nga binulok-bulok nga reaksyon, no? Pasinsya na kami ito na akong termino. Iniin tutduan man nga ni kita paghigugma itong aton nasod, no? Salit, tama it Defense Secretary nga masaring nga traidor it mga Pilipino. Nga di rin na ugop ha Pilipinas nga ginihiyukat pa ito na aton mga sundalo. Nga imbis nga uugupan at ba China nga di mo maintindihan ko kaya nung ato China na ugup, no? Ha? Baa naman idug-idug daw nga din Alas 6:49, mga pahinumdum.
1: Maayong adlaw, mga mananagat sa Sugod Bay, Bacolod ug Maasin. Nakanugog na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Problema sa fatty liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Alas 52, buwas na pag disil o pagkasulina, ayaw yan ang adlaw kay namamampangan, no, na namamampangan iton sheeting at 8 pesos nga pag ubos ahit inin diesel nga na 5 nga to 6 pesos naman ha petrolyo o kerosene, no, ha. Sayang kung na yan ang kamaka-diesel, unless waray ka na choice, kay ginanglan mo na mag-diesel yan ha, maurupay kong buwas, kay ninin, meaning to say, makakatagamtam ka, makaka-avail ka, makakagpulos, kahit na 7 man o 8 pesos man nga pag-iban it presyo hito na mga diesel. Nga na, you know, ita mga gasolina, no? Ha? Kindly wait until tomorrow, no? Ayawanay yan ang adlaw pag gasolina kon makakaya mo pa, no? Ita kabutangan may paglaom na gad mga kabugtuan niya maging maayos, no? Yan ang mga panahon iton Iran na itnangingin niyo po hit Amerika. Nga kung mahimo makipag otro pakipag deal, no? Hanuna Amerika ito naghihinangyo ha Iran nga magsabot himaupay. Yan ang kay waray na iaarato it Iran. Yan at magnaghihinangyo yan at Amerika. Sayang pa nga Donald Trump kundi rin. Labaga marahot pagkiton. Bangin dok-dokon ni Raining Iran. Ugaring kay mga gira manggod mga kabugtuan. It nakakapuok inidida it mga civilian, no? Ha? Kay may dabalaon nga naandar kung tirahon mo ini nga mga civilian nga waray naman hiralabot hit agway ngan hikit an iton hit mga nagbabantay hit mga human rights sa kalibutan. Na ikaduha, di na tira mabilib hit Amerika kay mamay para pamatay kang tao. Ay all this time, itaraton na baga pagkita ito, dinodoso it mga prinsipyo at Amerika, prinsipyo at demokrasya. Kay ada di danaka dukot liwat iton mga tinatawag nga human and civil rights hit mga tao, no? Kung haima pagigbiso gini nga mga prinsipyo in demokrasya, inikakamatay hit mga inosente, mabilib ka pa iton hit Amerika? Diri na. So, diri basta-basta nga, you know, iton gira in dapat basar hin maupay nga katadungan, no? Klarado kung anot imo igin wawala. Nag-iisog ka man, nakikipag-gira ka man, ano iton imo katadungan? Dapat may ada ito. Diri kay gira, kay binusyo ka la. Paro iton imo kita, nag-alburo tulan ulo, isog-isogan bis. Di ba? Kumbaga po, di mapamatian ito niyo, no? You know, diri man kinanglan ha isog nga warrior good, no? Dida ito hi Bonifacio Kinulang pero naging national hero manggihapon. Hi Bonifacio hin may isug-isugan. Pero dire ton isug nga dapit may pagka massacre nga at the same time may pagka harakiri o magpapakamatay ka. Dapat iton isug pinadisan pirmi iton hin bright nga panhunahuna, no? Nga anot mga epekto hini, anot mga magiging hinungdan hini. So, kung mamamatay it mga civilian, it kalibutan, di rin maugop it Amerika, no? Kaya, pinamatay mo mga tao nga waray iarato haim nga waray labot ito niyo giniinagwayan. Nga mga leader ito nasod, no? So, mga inosente civilian, natural may datunira pag-uugupan, no? Hikamugan lang nga pro-China at di naugupit Pilipinas. Di ka mo naugupit Pilipinas. Bisan ginyayaakyaakan na itong mga Pilipino, ha, West Philippine Sea. Ano masorry kung papakianan ko kung singunta ka mo nga, tuhay ba ito nga iyo pinakapagigbisok? Malipay ka mo? Kaya di ko ditong tuhay. Hain ka maugup na ito't mga Coast Guard nga di mo nga ni kakilala Coast Guard itong China. Nga itong trabaho ito na itong mga sundalo, pinapanalip dan la iton katungod naton na tinatawag haaton igindeklarar nga ni Hinusgado International para sumatan kitat nga may katungod inidida para magkuhat mga natural resources inidida mga Pilipino la ay tinatawag ini nga exclusive economic zone, no? Pero ikaw mo, ha? Pero ikaw mo di natin maintindihan nga akos niyo talikdan ngan paglingoon it Pilipinas. Kay para kala umugop it China, mahitungod kay connected ha politika. No? Ika ba boy di sumeringaw? Kung ikaw takmanok pag eleksyon, okay. Waray problema. Pero, itimo panindugan na maugop ka sa'yo na diri akiton makasuporta. Diri ka pwede sumuga dito. Nga imo katadungan, no? Sugad ka good ka buta para inin umugop nga tuhit estranghero. Waray pagpaidit mga pobre nga nabubuhi pangisda, no? Mga magpakaluluoy ng mga sundalo. You know? Nga ada ha West Philippine Sea, no? Nga na posta ito, may mga pamilya hini, may mga anak hini, nakataya na iton itira kinabuhi, no? No? Ha, initini mo baga pagkurukan tahin bayang magiliw, nga na wadaw lugod, no? Pag ikungwa mo ka ito, kagto na China, ay pag inukoy din na Pilipinas, kay waray ka allegiance ha aton nasun, no? Nga na sorry to say, waray hangkag itim pagka Pilipino. Husgarantay ka. Nabubuhi ka la kay nakakaong ka, pero prinsipyo ngan hinungdan ini mo mga baruganan waray gamit, no? Waray ka hangkag, no? Dinhi talagang pipikahan tay ka kay bisan din kita nga plaza di na atubang. Ato bangon tapay ka, no? Ato na pinapanawagan na din hihi kita, and dapat, you know, pipinaging pakighi-inaway naton na mga bayani hini para kita makapaglugaring and para kita makapag makapagpatakas ito naton pag padayag ito naton pag kalugaringon pag higugma ito naton nasod, na? Just because may hala salakotin politika, di ka makaugo pa Pilipinas, di ka makapaugop ha Pilipino kay ugopan muliwatan diri maupay it ma, you know it America kinikita mo ba what are they fighting for, no? Although wala kita mahimo kay usahay nagawas nga bagahin na inin may pagkaradikal pero iton pagprotektar iton imo gintutuuhan in nanay ito na escalate ngantuhin gira, no? Eh, ikaw naging kakakontra mo good, itong inotim nagiging kaaway, itong diri mo good yung kakaasya, no? Kaya mo ito't hinotim yung kakaaway, itong asawa nga di mo naging kakaasya, magbubulag ka mo, no? Itong sangkay nga di mo naging kakaasya, ikaw mo, agaron sa up, ha? Di na ka mo magkakaasya, magbubulag ka mo, no? Opisina, agaron nga ni tinata na nagtatrabaho, di ka mo nagkakasya, bulag ka mo, no? Eh, diri pariho ito niyo pagtuo nga na pagkita ito na mga butang, no? At sa salit ini baga na nanggagalaiti kita ito din ang party, no? Ano ba inihirang? Pero kaya mo ito, siyang paman na bisan ta ano nga pag tinatawag nga kaupayan, diri paprihot pagkita nga tanan, no? Diri pari paprihot pagkita. Ini amoit mau pa yan di Jesus amoit nga di atong pananglitan ito permi di dapi sa ni Jesus Christ igin paraisang pa na ano man ang binubuhat ni Jesus Christ ani sa kay nag mga Kristiyanos adi kunatuod ka, no? Nagtutuman man lahiyahan na sering hiya in magiging paragsalbarhan mga kasalanan, no? Regular ini nga kastigo nga pag didiyosun ngayon, no? Sa layto ng kapadian anuna nagkundinar ka ni Jesucristo, no? Dito ngayon United Nations General Assembly, no? Ang presidente ng Israel, ang gintikangan ni Jesus Christ, no? Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister at Israel, hindi nakalabay ng adlaw, pag yayakan na yung United Nations, gimpakaaluhan, mga leader ang kanasuran, ha UN, kay haiya pag-atubang, haiya pag-diskurso, nagkagawas, no? 77 nga tanan ng mga leader, hin mga nasod na kalibutan, labi na god ang mga Arab countries, an waray mamati han diskurso ni Benjamin Netanyahu. No? Dagodakuan nga kahulugan ito ni ta ikaw in magyaya ka na pagkatapos magkakabuha talingkuran nga na magkakagawas, nakaintindi ka mo ito, no? Ikaw in, you know, sinisiring nga, waray kahangkag pag pinamati manam itong mga yaw-yaw, no? Ano, amon at sinisiring ito kanina nga, pwede ito nga baga na aamot dangatan it Amerika kung duruhon niya itong Iran, no? Duruhon niya pagmakmak itong Iran. No? Kaya ano tiging kakangalas itong mga tao? Eh, sobra na itong nga tira it Israel nga dahiton na mga Palestino nga ultimo nga itong katapusan nga postihin na building nga na balay or ultimo steel bar katapusan nga puthaw in gusto paggabuton kay waray naman ito ni Arato, no? Makaluluit mga civilian nga pinanhigot man labi na itong mga kabataan nga waray itong mga labot itong ginagaway, no? Pero bisan pa inidinhi lahi ini ni Hesus Kristo, no? Diri kita dapat nga magpapakabungol-bungol kung nagpapakamatay ng mga civilian nga waray kalabutan nga dahito na ginaaway itong Iraq kontra ladada, mga Hamas. So, salit it mga civilian and mga kabataan, waray arato, no? Diri na itong dapat himpapatayan it mga tanki, mga pusil, mga kanyon, mga missile it Israel, no? Amo ito na damot na sisina, no? Natural ini nga mga Arabo in mga lahi ininira itong mga Palestino, no? You know, halarum ganit gintikangan ini kay kundi riluat sugarunt Israel bangin hirait mawarah mapa, no? Kay, you know, pero kung at a certain stage okay naman, di rin na dapat nimo inin dukdukon pa, no? I'm sure it America di rin itong maruyang kapag kay Donald Trump naman it magyakan mag-walk out liwat it mga tao, no? Awang kung nangangaro ka mong ayuda warin ang kabo atrasan Amerika magyakan. Iniha aton ang dako nga kasalbaran naton ang super typhoon Yolanda. Bis pa kita mag-ano, no? Ang nag-sastrang na nga, you know, binuligan kita din niya na mga langyawanon. Amo nag-ayos sa aton. Minahal din ang Chuchi, no? Foundation. Tika nga Taiwan, no? Nga na iba pa nga mga foreigner nga naugo pa aton. Mga kaalyado naton, mga kalinya, kapareho naton, ito naton na tinutuohan, no? Napakanhiya aton, no? Amoy ni ito na kabutangan, no? Ambot kon may ada isa sa lawad nga kiha, it Department of National Defense, haaton gobyerno, no? Kini mga yakan ni Defense Secretary Gilbert Chudoro, yan ang mapanahon, no? Makikita mo gud itiya paghigugma ha aton nasod, no? Tiya pagmahal ha aton nasod, no? Aton, no? Kikita permiton mga reaksyon itong Department of National Defense. For example, aton bago nga panhitabo adi nakalabay pa lang adlaw nga ang barko naton, no, han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ginataludong han barko han China, han kanang Coast Guard China ginpinkian nga na lanit ang mga barandillas han mao nga barko, no? Pamati ko hapit na nga ni masulod ha inin Philippine territory. Di rila kay exclusive economic zone, no? Salit, may ada-ada ini ihahaon nga kiha. Sobra ni China, no? Baga mabunal-bunal na ko, no? Baga mapwede na. Magpalupad ka man, hinmonitor, hin mga adiha kalarakan, mga inano, papabutan kahin, ini na nasiga, no? nina ini mga tinatawag ining gray zone tactics hita China. Ada ini hakaburubot ngaan, no? Di rin nagamitin mga armalite. Di rin nagamitin mga direkta nga mga bala. Kundi nagamit lahin water cannon kay may dani mga meaning ha inin may dani mga meaning ita mga gios kung magamit ka ng mga kanyon. That would mean masulod na ito Amerika, may tungod itong mutual defense treaty. No? And di rin nira karuyag ito. No? But ano ang ginmitingan ni Donald Trump kan Xi Jinping? Nag-closed door meeting kunoha Amerika. Ito ha White House. May gubawas nga balita ha mga ha CNN kakulop, no? May tungod din nga AI, no? Operation. Kaya may competition man. Hit America ng China or anywhere kay nag-aagaw hinihira kunin at magiging superpower pa. Pero yun yung mga may ada mga dagkong mga armas, may dadamo ng mga sundalo, may nuclear kung nuclear, may kwarta pareho, no? Pamati ko it ginmitingan kay may nagyakan ng mga expert. Tulo na ita kung nabatian ng expert. Nga ini nga mga AI amo initon mapuo mapatay hitlahi it mga tao kundi rin ni matapo, no, kundi rin ni makarkulo bangin magunay ini pagpatay hiton lahi it mga tao kundi rin ni mahingantuan in you know ini nga mga technology ang mga science di rin ni nakikita pa kun hain dapit it dadangatan ini nga anot ka delikaduhan ha mga tao, no? Na ini ato ninigin mo monitor, ini nga yakan. Nga bangin, ini nga mga AI, artificial intelligence, aminit pumatay hit mga tao, no? And mga scientist, mga technologist, nagkakagawas na ini, mga istorya ini, no? And may dahini mga ebidensya, nga na may dahini mga binabasaran, no? Diri pa kita nanginginano yan na kay waray pa man na, you know, tao, natuudla ko nakakita na, no? Pero kung diri pa na baga nakakita, ano waray pa ikabaraka, diri to nira baga inin nakikabali. Oh, so, karuyag nato ni baga sidapan itong aparte nila, kay isusumat nato na iyo, ha, mga balita, no? Ay, hi inin hana arent, patay na, hi adton hana arent, usa nga philosopher, no? Hindaan naghimon libro nga inin pagpinan research in technology hit mga tao in amin it maglulugaring pagpuo hit lahi mga tao amo na ini nga yakan ini nga artificial intelligence, no? Kaya didako amo ta ginistoryahan baga gintatahap-tahap na CNN nga amon ginistoryahan ni Xi Jinping nga ni Donald Trump, no? Hikita puro kita, you know, magpagkatarabangin na ano tat matad an mag-agway kita, mapuo kita hini nga tanan. Puros kita hini perdi. Waray magdadaog hat, no? Waray na kita oras ane daw, no? Umustahong kula Victorina Fernandez Advincula. Nakainka ba, no? Long time no hear. Charot, no? Hilda Cano. Ana Imana Esther Di Paz, si Boy Beats Asudnim, Dino Daza, good morning, Attorney Nick Ismali. Kaupay nala iton, feeling nga may da nangungumusta imo aga pa. Wilma Mulito, o Mano Felix, good morning. He Sam La Chica, ita akong partner niya na. And he Emmanuel Yeren, Ogi Alges Villafuerte. Ini he Nick Ismali, he attorney Nick Ismali. Thank you, maupay nga aga yung atanan. And take care of yourself. Family Day, yan ang adlaw. Family Day. Portion it mga gobyerno waray opisina. Holiday, no? Pag-urusan ni mga hinigog makinabuhi ni mga anak, kasawa, Thank you. Have a nice day.

0: The time now on FMR. It's 7:16.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
4: Oh no!
3: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ngan igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugat na lahan kompleto nga ngaran kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon. Goodbye.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Samson Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DGX 500. DGX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DGX 500.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: rose papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DJX 500.
6: Para sa marusog na tay,
7: DJX 500.
6: Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
7: DJX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.